Amen and amen and amen. Whew. We will be praying, and I know God has a plan for us, no? And rabi good. Sindihon gid naton nga wala ga ka untat ang Lord sa iyang pag-ubra sa mga maayong bagay. But anyway, after kamustahan with Pedro, hindi ka mo magtakop sa inyong mga radyo, and also just refreshing inyong Facebook. And

0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo ugad fairing kakahadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Hallelujah! Mayong agad sa tanan, sa liwat, nag-tamyaw kami sang kayo-ayong musubong kagahon, Ginoo. Sa ari naman kita sa gabay sa bagong buhay, kaga mga muyo kita subong kagahon. Amay nga balaan sa ngalan ni Kristo Jesus, ginaimbitar na mo ng imo, Espiritu Santo, nga magtoy-toy, kamagabay sa amon sini nga aga, kamagabindisyon sa nagapamati na release Gino ang Espiritu sa kaluwasan, ang Espiritu sa kailwayan. Kagsalamat kag ang bindisyon, ang bindisyon mo sa tagsa-tagsa sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Sa liwat, ari naman kita, no? Kaupod ninyo, kaga kita magatalos, kita subong sa kay Bisyapa Lerio Pacifical Celeste, subong nga kagahon. Kaga una sa tanan, mag-imbitar kita sa mga nagapamati, subong nga kagahon. Sa kay Ana Nima Sanchez, kay Jessa Sanchez Mulyo, Nanay Goriani Mas, Pastor Rodilio Gallegos ang Gimaras, kay Chris Animas Kanaway, Marita Tabita, Geraldine Jubal Tabita of Mohon Arribalo, Matel Sofia and Sotero Tabita of Las Piñas, Manila, Malo and Ann Baltiro of Cagbang Uton, Catalina Taling Gallego, Christine Centeno de Sodario, kag Jay Sodario, Kim Kim, Kits May, Kenneth, Mayra Iris Celeste, Ron Ron and Gina Peria, kag Jewel Segisa, kag dira sa nagapamati sa mga taxi driver, no? Edwin Baklas, JJL Taxi, sang Barutak Biho, kag subong man kay Noli Baldimar, sang Azil Bahira Taxi, Arman Adulacion, taxi kanya taga Badyangan. Salamat Ginoo sa sininga kagahon, no? Nga sa liwat nakaupod ka na kamunamon. Nga may kalipay, no? Sa diin makabati naman kita liwat sang pulong sa Ginoo nga sa dia bulong sang aton espirituhanon nga pagkabuhi sa mga kagahon. Sini nga tinion, upod naton diri subong si Kent Celeste. Siya hatag sa aton sang pulong sa Ginoo. Sa diin ang Brother Kent, ano ba na mahambal mo sining pulong sa Ginoo nga turning fear to faith? Kagsubong, good morning, Kent Celeste.
1: Good morning. Kay Mami Bebs, sa atong mga listeners, ayan, good morning. Kaga mayong aga sa tanan, kaga bihap kay atong Bishop Lerio Celeste, gapapakot nga pareya sa apelyedo. Gahambal nga utod ko siya. Actually, bata ako. Kadua nga bata. Kag mayong adlaw sa aton, Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa diin, saan man sulok ng mundo. Kag sa behalf kay Bishop Lerio Celeste, sa subong sa USA, gapamati. Good morning, good afternoon, and good evening. Kag ari man diri ang akon nga tiya, utod ni Sunny Mother ko, si Ta Kristen and si Tito J. Sodario. So, mayong aga sa tanan, sa mga taxi driver naton, taxi ka driver, kung ano man nahimo naton subong sa atong panimalay, gapang laba, galuto, na salamat sa pagpamati sang diri sa Key 5 News. No? Sa gabay sa aton nga, mag-share sang aton nga pulong sang Ginoo. Kaya hambal diri sa ning sang Ginoo, ang pagtuo gaabot sa pagpamati sa iyang pulong.
0: Amen.
1: Because His Word is Spirit and Life. So, ang title sinisubong, kaparehas kagina kay Pastor Val Bilyones, no? Na-inspire ako gina kay Dugaray Mangamon nga actually hindi ko siya kilala personally, kagina lang, nag-shake hands kami. But God has a purpose, God has a wonderful plan sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi. Subong panag-on nga in these last days and times nga damo nga kalatabo nga kalata mga disaster, no? Damo patay, damo baha, kag hindi na kita magtaka nga ang Ginoo lapit na magkari. Damo gambal, Kent, you are back? Yes, I'm back, because amo na gani ambal ni John Wick, no? Yes, I'm back. But nga ginggamit kita sang Ginoo kag may mission kita tagsa-tagsa. So, kagina about Jeremiah, nga ang plan sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa sa kabuhi, no? In Jeremiah chapter 1 verse 5, sinabi sa Ginoo, "Before I formed you, I knew you, and I consecrated you in the womb of your mother." Bubalaan na sa Ginoo ya nga ara ka pala sa sinapupunan sa Ginoo, asa sang mother mo, balaan na sa Ginoo ang future mo. Kung balaan na sa Ginoo nga diin ka pakadto, din ang destination mo, in final destination. Ika nga, ang balgina ni Pastor Bal Bilyones, no, kanami isang word ina. Din pa ka muna, nga very powerful nga message, na hindi lang ang ngalan niya si Peter o ang alagad, mga alagad sang Ginoo, kundi ang iya pagid nga apelyido nga Bilyones. Te, magtapik ka mo siya, hindi mo nakalanlan nga kwarta kay Bilyon na. So, amen, praise God. Turning fear to faith. Amuni ang aton nga talika i-discussobong about faith and fear. So tanang kita may kahadlok ang fear sa aton nga kabuhi. Fear, ano ba lang nakahadlok sa aton? Duay na kabi ang ano nga fear may nahadlokan kag kahadlok. Ang kahadlok ka sa Ginoo amuna sa Proverbs chapter 9 verse 10 nga siya, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Understanding nga hindi nga tungod nga na nakahadlok ka sa Ginoo, hindi ang bitsilingan sang fear nga kahadlok sa Ginoo, to honor God, recognize nga ang authorities nga respect sa Ginoo, kag ang understanding nga ihatag ang wisdom, ihatag sang Ginoo sa aton, especially nga in these last days nga tungod nga may kahadlok kita sa mga bagyo, sa baha nga ang fear naton, turning our fear to faith nga sometimes nga damo sang mga problema nga abot tungod ginalaw ina sang Ginoo in order nga mabalik kita sa Ginoo, magpamati kita sang pulong niya nga siya lamang ang Diyos, wala na sang iban, wala na sang hindi na makaluwas ang mga kwarta, hindi na makaluwas ang posisyon mo sa government, hindi na makaluwas ang trabaho mo, hindi na makaluwas ang imong ang husband mo, ang sino man na nga mayor o congressman, senado o presidente sa imong kabuhi, kundi ang Ginoo lamang.
0: Amen.
1: Ang fear nga katabo sa aton sa kabuhi naton, ano ba lang nahadlokan naton sa aton nga kabuhi? Nahadlokan kita nga mawad-an kita kwarta, nahadlokan kita mawad-an kita bugas, nahadlokan kita nga wala kita sang trabaho. Nadlokan kita hindi kita mabaton sa atong nga trabaho, nadlokan kita nga mapatay kita, but we are thankful nga ara ang Ginoo, because Exodus chapter 3 nga siling sang Ginoo kay Moses nga, "I am with you always." God is omnipotent God. That is the powerful nga all power nga omnipotent. Kung ara ka sa Ginoo, maara ka ang relationship mo sa Ginoo, ang faith mo sa Ginoo, ay gapamati ka sa pulong niya, ang gatubo ikaw siya. You understand ang plano sa Ginoo sa ato nga kabuhi. Kag ang faith naton mag-grow ina. Silingganin sa Ginoo, sa iya nga pulong, even the mustard of seed, ang faith naton, we can remove our problems. We can remove our mountains of problem. Kung ikaw ay thinking, ikaw ga-worrying, ikaw sa imo nga balaydan subong sa next week, ara na ang due date mo, si due date, ara na, ga-panukot na, kung kisan, hindi ka nakapuli sa balay nyo, ga-galibot ka na lang sa piyak nga dalan para hindi ka makita. There's nothing wrong with that, but God has a plan and a power nga tagaan ka sang wisdom, tagaan ikaw sa pagtuo para lamang nga ang Diyos dito kita manawag sa iya. Sometimes because of fear natabunan na ang strength naton, ang atong kusog, nakulbaan ka na, worry ka na, gateway ina sang anxiety, depression, na pressure ikaw kay tungod nga because of kahadlok nga sokton ikaw sang utang mo, kahadlok nga mabalaan ang imo sikreto kag laptop sa Facebook, no, kag amo ini aton nga talakayon subong. Actually wala pataka no sa outdoor naton, but praise God, dasigon ko lang ini ah. Fear says what if, ang siling sang sa Bible, sa pulong sang Ginoo, fear says what if ikaw gagaduwa-duwa ka na sa imo nga future. What if hindi ni matabo? What if nag-apply ako sa trabaho? What if ma-apply ako subong sa abroad? What if masampa ako sa barko? What if ma-apply ako sa sa government? What if gaduwa-duwa ka? The Bible says a double-minded person is unstable. Hindi kagidya, kay nga agaduwa-duwa kagaduling-duling, wala ka siyang futuro, wala ka siyang destination, wala ka siyang decision making nga ang imo nga pangunauna gaworrying na. But turning your faith into faith, turning your fear to faith, amo ina nga mag-grow kita because sa ato nga pananampalataya, sa ato nga pagtuo sa Ginoo. Amo ning the Hebrews chapter 11 verse 1. Siling Ginoo, siya it is the substance and hope in evidence nga wala mo pa nakita pero gintuo, nagtuo ka na sa Ginoo. May paglaong ka na, wala mo pa. That is the faith says, even if I will trust, you are not alone because God is with you. Ara ang Ginoo, ara ikaw may kusog ikaw. Diba? Sa Joshua 1:8, be courageous because God is with you. Nga that time si Moses, nga nahadlokan ni Pharaoh, nga mabulos si Moses kay Pharaoh. Even si Moses is a murderer. Exodus chapter 2, kung mabasaan inyo ina. Si Moses, nakahadlok ini siya sa iya nga kagulingon, nga Lord, nga gamiton mo ako, makadto ako sa Israel, kamahambal nga, ano hambal niya? Fear of indikasi. Who am I that I should go to Pharaoh? Exodus chapter 3, verse 11. Fear the people would believe him. He asked what he should say if the Israelites did not believe him. Balaan niya na nga, makasasala siya, murderer siya, kagdamot na lang. Wala sang perpekto nga tao. Tanan kita makasasala sa church, biskan adlaw-adlaw ka padagkakadto sa church, kung wala ka personal relationship with God, wala mapagbag-o sa imo tagapusoon, sa imo ka pangabuhi, wala pulos ina. Dapat may relationship ikaw sa Ginoo. May ara ikaw nga personal relationship sa Ginoo. Paano mo ina ma-avail ang personal relationship with God? Pangamuyo ako, Lord, i-confess mo you are sin, ang imo nga sala. Lord, patawara ako sa mga sala ko. Na accept ko ikaw as Lord and Savior sa akong kabuhi. Very simple lamang. And Moses said he was slow to speech. Nahadlokan siya, naunahan sa sangdungan. Sa Exodus chapter 4, verse 10. And fear of Pharaoh, he was being asked to confront the most powerful ruler in Egypt. Sinisang ni Moses, Lord, paano ini? Nakulbaan ako. May kahadlok ako. But God said, yet God reassured Moses, I will be with you forever. I will be with you. Exodus chapter 3 verse 12. Silingsang Ginoo. Nga makadlokari ako diri. Ano bala nakadlokan mo? Tawo? Ano nakadlokan mo? Problema mo? Ano kadlokan nga? Ano nakadlokan mo? Ang imo utang? Ano kadlokan mo? Imo asawa? Ano kadlokan mo? And God, Jesus said, take up your cross and follow me. Sino ang cross mo? Asawa mo? Pasan na, dala. But thanks God nga ara ang Ginoo sa aton. The lesson is the Moses did not need have to fear. He needed to trust God despite his fear because saan kaadlok. Kautoran, damo kita mga rejection, spiritual uncertainty. Ang fear of rejection, young people often care deeply about belonging and being accepted by friends, and society. Ang kalatabo sa Facebook, ang kalatabo sa mga Gen Z, sa mga millennial, kag sa may mga may linya na ang ila edad. Kag ang fear sa rejection tungod sa aton sa mga family relationship. Dahil aton mabalaan ang mga kabataan subong grabe na gidya. Kaya nga hindi mo na mapunggan sila, especially sa social media, sa Facebook, especially ang akong anak, sometimes gatago sa nakuha ya ko na cellphone maka makakuha sang maka-install sang Roblox. So praise God. And

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa aming lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, Ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28 na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa? Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Dagdag pa rito ay ating mababasa sa Colossians 1:13 na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Ayon sa aral ng Biblia na ating nabasa, tayo ay tinubos o iniligtas ni Kristo mula sa parusa ng ating mga kasalanan. Ano ang kaugnayan ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan? Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin na noong namatay si Jesus sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka-attach na kapirasong papel na listahan ng utang. Gayon din po na matapos na si Jesus ay namatay at nagbayad na sa kasalanan natin na tinawag din na utang, ay inalis niya ang naka-attach na hatol ng kamatayan para sa atin. Ano pa ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo? Sabi ng Colossians 1:14 na sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa Ephesians 1 verse 6-8, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Ano ang ibang salita na ginamit ng Biblia upang ipaliwanag ang katotohanan na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Sabi ni Pablo sa Romans 5:8-10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa krus noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 9 and 10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa Hebrews 9 verse 28, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10 verse 10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Number 4, legal justification is the work of Christ alone. Si Kristo lamang ang gumawa nito. Wala pong partnership o joint effort ang tao at ni Kristo sa gawain na ito, kundi 100% sa gawain ay ginawa ni Kristo lamang. Si Kristo lamang ang namatay. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang na namatay, pero hindi naman tayo aktwal na namatay. Ang sabi po dito, isa ang namatay para sa lahat. At yung isa na yon ay si Kristo. Kaya siya lamang yung nagbayad. Hindi po tayo nakatulong sa pagbayad ng ating utang. Kaya pagdating sa pagtubos na isinasagawa ni Jesus doon sa cross para sa lahat ng tao, ay wala po tayong na-contribute kahit kaunti man lang. 100% of the work was done by Christ for us. Wala siyang hiningi sa atin na counterpart at ginawa niya ito without our knowledge and consent. Number 5, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi, lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa krus at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayon man, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for all men out of His great love for the world without imposing any condition from them. Yan po ang anim na katangian ng legal justification. Dadako naman po tayo sa effective justification. Ano po ang pagkakaiba ng effective justification sa legal justification? Number one, kung sa legal justification ay aktwal na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa effective justification ay kikilalanin ng tao ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. In legal justification, our sins are actually paid for by Christ without our knowledge and consent. But in effective justification, we believe and acknowledge the payment made by Jesus Christ for our sins. Ayon sa Hebrews 10:26-29, ang sinumang hindi kumilala sa mahal na dugo ni Jesus na siyang naihandog bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole. But in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Number two, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at prinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap. Dito po sa effective justification, mangyayari ito. Number three, while justification is a work done once and for all and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses at ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Number 4, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a partnership work, a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangang makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number 5, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men irrespective of race, color, or social status to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat, katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan na ang kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang 6 na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
4: Sino ay han ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, ba na kamuos ng diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant. Antioxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Sporbiotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
13: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
15: Good news!
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch.
15: Village, located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: X10 Food Superman Man.
23: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan abaw gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
24: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
25: Para sa healthy gatay.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas ka antioxidant.
25: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: Epektibo.
22: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
22: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
22: D3 Bio.
25: Ang D3.
22: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
22: Yung may D3.
25: D3 Bio.
22: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
22: Yung may Visio!
25: Ang Visio!
22: Yung may D3!
25: Pagkats, mga buti ka.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
29: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
30: Wow! Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
31: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: K-5 News FM
1: K-5 Kalingawantay.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K-5 Kalingawantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulong

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanubo.
9: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may Physio.
10: Physio.
9: Yung may D3.
10: E3 Bio.
9: With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
9: Yung may D3.
10: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox.

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani si mo. Hindi ka lang mga kig ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
1: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Pio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may visio. Ang visio. Nga may D3.
10: Mabakas, mga butika.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalig halina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, magabutika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
10: Mabasa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: K5 Galingawan sa barangay. K5 News FM. K5.
18: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
2: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Hali na mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligat,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
11: yung may BCO,
10: ang BCO
11: yung may D3.
10: Makakas mga butika
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag sup-supon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos mga butika.
6: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
7: Mm.
6: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway, amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
7: katabo sa may mga guard mo.
6: Munang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
7: Siyempre, busog ka.
6: Busog ka.
9: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
7: So, wala. O, dapat sa, tulog, wala.
6: Tulog, wala.
7: Dabi na kung late dinner ka.
9: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
7: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
10: Garantisado.
4: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5. News FM.
4: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
10: Makakas, mga butika.
4: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
10: Yung may
4: D3. Mga butika.
10: My family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubo
4: sang imo blood sugar!
10: DDX 500!
4: Garantisado!
10: Epektibo!
4: Ara mismo!
10: DDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uha?
4: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
4: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
10: Garantisado.
4: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
15: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
16: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
17: Mighty C! Mababa ka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
17: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Oh my God.
2: Kabasa na naman.
21: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman, balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol.
23: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Extend Food Superman from Man.
28: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
27: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
29: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: Extend Food Supplement for Men.
30: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
30: Mas tagtino ang atay.
27: Happy kanunay.
30: DTX 500.
27: Masaligan.
30: Epektibo.
27: DTX 500.
30: Mahigro ba na ang imo dugo?
27: DTX 500.
30: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
27: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
27: Ang nagatino sa imo mahigko nga dugo.
30: Nga sa masami,
27: amo naman
30: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
27: DTX 500.
30: Masaligan.
27: DTX 500.
31: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
31: D3 Bio.
32: Ang D3.
31: Yung may Physio.
32: Ang Physio.
31: Yung may D3.
32: D3 Bio.
31: D3 Bio with Physio.
33: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
31: D3 Bio.
32: Ang D3.
31: Yung may Visio.
32: Ang Visio.
31: Yung may D3.
32: D3 Bio.
34: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
35: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
34: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
36: Wow, my puso.
37: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
38: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

isa. Hindi pong sabay tayo nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga

Cancer, ngahalin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica DioFresh, DioRoll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
5: Clinica DioFresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: Seven.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga-Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Unay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang ganyan carots.
17: Oo, hindi lang carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong ulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Saling ka na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
15: Pastor,
14: ano ba yung engineer ba?
0: Ma-edukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
19: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
18: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
19: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babae isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
18: siyam ka mga babae. No,
19: siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
18: Bati lang sunlog, no?
19: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
18: Alabuton.
19: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
18: Correct gid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
19: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
18: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
19: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
18: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
19: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus klinik, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakit di mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon madula na ang gituag PMS or ining itwag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
0: DTX 500.
20: Ako si Rosel, ako yan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
21: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
19: Kung magmasakit gani Sir JP, sang una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
21: Gusto? Skyflakes?
19: Salagali, dapat tuod-tuod gin nga orange.
22: Orange.
19: May antioxidant.
21: Gusto? Gusto?
19: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
21: That's why pala nakit lawas
19: mo. Ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
21: Abaw! Planakit, planmanog lawas mo.
19: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
23: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga huli men ga fasting permi layo sa masakit lawig ang kabuhi sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga prito, panyaga prito, panyapon prito. That's why gina-emphasize gini namon, friend me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
19: Hindi pwede 30, Sir Boy.
23: Pwede.
19: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga kakatabo kung palakaon katamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang, amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
2: Wow!
19: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kinabala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
21: Ay, kung
19: hindi sila nga mapatay ka nga, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
21: So, kung gusto nyo?
19: Amo na nga, adlaw-adlaw, git, inom DTX 500 gagmay ito si, subong na, sugdi na.
21: See?
19: Si Engineer Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
2: Ano sekreto niya?
21: Mahilig siya tagoay?
19: Huwag siya panago si Engineer Rabaw, gagamit siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
21: Dizi ko nung, dizi. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plato mo. Uy, ka 19 ah.
2: Ah, kampiyon ni
19: Magpito. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
21: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
21: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
19: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500!
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
21: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
21: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
21: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500!
22: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
21: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
19: Wala asing gusto nga baho, baho ilog ang imo tupad.
2: Klinika Dio Fresh.
21: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
19: Ang gapodog nos na ba kamo nos
21: ang term na nakapas swipe na kamo
2: swipe kamo da nakas
19: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
21: mang swipe kna kamo
19: swipe sa ilok
21: para ang klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami niya nga apply ka ubra mumut ka, no? Namin niyang gahag kasi...
19: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
21: Oh, correct.
19: Gamit sa Clinica Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
21: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasing imo metabolismo, gapainit-init kasi imo lawas, may gahugas, may gatinlo, sing imo silula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
19: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative degenerative disease ka.
5: Oh, may diabetes ka.
19: Ang gitawag kapi nga DTX Premium.
6: Correct.
19: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
5: Stevia.
19: So
5: oh,
19: natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugar sugar cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine nila ang Ganoderma mushroom.
6: Kulain niya ang templada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Xten.
21: Ay.
6: Ang Xten is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang deliveries ang oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo silila. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Xten.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Sige. Ang memories naton importante ni kinanglanon mo imo memories especially si mga labuan. Paano bala buligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
6: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambag nga gaan siya kung death penalty, kuhaan siya kung nadugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
19: May term na. May term na pag tumlang pag ano ko pag training.
21: Oo.
19: Gin-blindfold kami.
21: Ay oo no.
19: May sa tubag na mo may gin ano.
21: Gina Saywardo.
19: Saywar, that's it.
21: Oo.
19: Galain ko mo.
21: Di ba kasi linggitan? Gagay.
19: Daw mag-walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
6: That is called brain conditioning, no?
19: Yes.
6: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw, tundaan ta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
19: Ang Dietri Bayo, sir boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag Dietri Bayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka Dietri Bayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. Dietri Bayo lang na.
5: Ang Dietri Bayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, sir boy.
6: Correct.
5: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, nami ang Dietri Bayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang cellulas ng aton nga brain, sir boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipato ng isang tao, sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sing natawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 Bio, sir boy.
6: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil. Ang ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3
23: diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante ginang ditribayo nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa ditribayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery kay gamat-amat nad balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why ditribayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat gaditribayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why ditribayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
19: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom ditribayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa ditribayo? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotic sa intestine.
23: Grabe mo, kabalong mga
19: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from ditribayo, not only nga ga-produce ang ketones, kaga torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
23: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, ditribayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
19: Wala na glucose, sir.
23: Wala na glucose.
19: Bahuway na siya.
23: Bahuway na siya, no?
19: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom ditribayo, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Uy, ang palainom gali ditribayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
1: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka-tresol driver, nang galing inong loko, naibaluan ko ang taas, nagali akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng ditribayo, tatlo kami sisa, isa kadla, 1 month lang, kuha nang lingon sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatats, mangabot ka! Ditribayo!
9: Ako si Maria, basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang ditribayo, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mangabot ka! UC! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Silisi si Masa, ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko, kidney, yun may high blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
8: UC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! UC! Vitamin C!
22: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
21: Para sa dugang benefits ang ditribayo.
19: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Ang MCT sa ditribayo is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10 isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang ditribayo, gina-promote niya ang vitamin E, no? para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So ang vitamin A is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
5: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga suno sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kaya kung pala tumar, kung pala inom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
11: Unta ta kaon.
5: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
11: Buitin ang kutsara.
5: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
19: Matambok halin sa kaan?
5: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
11: Okay. No? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah. May ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
19: Yes.
11: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
12: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin, ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
11: Alright, so kumpletohon ang
19: dapat mga D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
11: Kulang na.
19: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 kag BCO. D3 Bio.
11: Laing gid jam nga kumpleto.
19: Amo ni D3 Bio.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tanan mag ayugin sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, alam ko na. Nyog na baog.
1: Hey, bye, Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. E3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
8: Sa mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo. DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaga butika.
11: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
12: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Glaucoma,
14: eye care gold capsule.
13: Bacterial conjunctivitis
14: or pink eye,
13: eye care gold capsule.
14: Eye allergy,
13: eye care gold capsule.
14: Cataracts,
13: eye care gold capsule.
14: Ang eye care gold capsule
13: may arasang lutein,
14: vitamin A,
13: vitamin E,
14: vitamin C,
13: zinc,
14: kagdill berry extract.
13: Eye care gold capsule
14: para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon
13: para sa eye health.
14: Manginom sang eye care gold.
13: Kaupot
14: ang pagbutang sang eye care drops.
13: Adlaw-adlaw,
14: eye care gold capsule.
13: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
16: Mabakala sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, my listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
21: Good news!
22: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
23: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
22: Good news!
19: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
25: Hali na mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
26: Oh, hindi! Nga, upper, may lang ako ginalangawan.
27: Klinika
2: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica, Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica, Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica, Deo Fresh. Bili na sa Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasin!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
27: ikaw pala
26: ang may diabetes.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
27: kag kontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
27: yung may BCO.
26: Ang BCO
27: yung may D3.
26: Mga butika,
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
27: yung may BCO.
26: Ang BCO
27: yung may D3.
26: Mga butika,
31: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi ko nga aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
35: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Talinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galing Awan Time.
2: Pedro, nga late ka na naman sa klase.
3: Balan mo mami, nadulaan kay na nga lalaki sa dalang kinintos.
2: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
3: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
1: Hey, hi, galing na one
0: time. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kuso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo ba na ang imo dugo, DTX-500. Masamig ka ba na ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Manusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
10: Mabibili sa inyo mga sugim butika nationwide.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabaka Dial sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
11: mabaka mga butika.
12: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
18: Good news!
16: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, nagsa inyong pamilya.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
26: kag kontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500.
26: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
26: yung may BCO.
25: Ang BCO
26: yung may
25: D3.
26: Mga butika.
25: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
26: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
26: Yung may D3.
25: Mabagats, mga butika.
30: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
31: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Nga kadula gid ang akon stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
30: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Wow, my puso.
33: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
34: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-Fi News FM Angka Kampiyon Nga estasyon sa Iloilo City 88.7 K-Fi News FM

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K-5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My kumso!
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K-5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K-5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Malakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: Yumay D3.
5: Malakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Ara mismo!
5: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauhan!
9: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
12: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulan.
5: Tayo ng ako niya,
7: allergy. Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Probiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: X10 Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
20: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
22: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamati kita ko sa K5 News FM yung ilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
11: So na,
10: problema gid ako sa akon body odor.
11: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
10: kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo ang atay.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO.
2: Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Yung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo happy kanunay DTX 500. Masaligan epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kong magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May na nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matilong na dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligat.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar.
9: Sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masalika.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Matatags mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. D3. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado!

0: Tempo, Aramis DDX 500.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DDX 500 na.
1: Ang DDX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DDX 500.
2: Garantisado.
1: DDX 500.
2: DDX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DDX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
2: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon,
2: mag-inom sang I Care Gold.
6: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
2: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untab nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
9: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandurayaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンネストションのサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでサイルエルスレイ 88.7 K5 News FM。

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Itaas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may
1: Physio,
3: you may
1: D3.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3.
1: You may Physio.
3: Ang Physio,
1: you may
3: D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay or city proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas gin pabasko, kag mas gin panami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
3: mabakal mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
11: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
13: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi!
24: Ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matinong nga dugo.
23: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay.
23: Happy kalunay.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw pala ang may diabetes.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
24: Yan ang gapanupo.
23: Kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Mga butika.
23: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
23: Yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gita ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga katos, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. D3. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamdaman. Try ko ang My TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa My TC, efektibo.
0: My TC! Mabaka sa mga butika. My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: My TC! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay. At
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Balik na mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman from Man.
17: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dapugid ang nabulig sa D3 Bio.
10: kayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
11: Yung may D3.
20: Mabagats, mga buti ka.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

107.1 K5 News FM o Longapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, mike
0: kum sir. K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, mike kum sir.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nunos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung itinerman?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, Daytrip Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score
9: ganin. 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Rustan. Wala hubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
3: Milig siya tagoay.
6: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
3: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag 19 ako nung kailin, last year 18, plan ko mo. Uy, ka 19
11: ah. Kampiyon ni
6: Magpiso. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May arin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, gitputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil, gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa kabeses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
13: Wow!
12: Namin nagita ako nga pananawan, wala na gabi rin ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ako nga lawas.
7: DTX 500.
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para oh, mabot ang ilo, may
6: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
15: Clinica Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipekto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
15: Iba si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix.
3: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sila. That's why gaamat-amat ka Ben, kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no?
15: And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
15: Pwede sa diabetison.
16: Nagkaplitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
15: Mm-hmm.
16: May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
15: May protection
16: may
15: pa.
16: May antioxidant ka pa.
15: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
15: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kay ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO tol, wala kaagi init sir boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblack sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
15: may ga-repairman,
6: ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya sir boy, 60% is made of fats. So,
15: correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
15: Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Diyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalang sa aton nga brain sir boy para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells sir boy.
15: Nerve cells,
16: ang electrical wire sir boy may putos na siya eh.
15: Amo na ginatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag kuan hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
15: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane and it's also contained contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sin mo sila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Amil. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gin matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
15: Mm-hmm.
6: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm-hmm. imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio, nga ara sa kada selula. Mm-hmm. So amo na, permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
15: Mm-hmm. Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sang ano, wala side effect, wala...
15: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, is agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
19: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.

0: Alternativo Medicine and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay.
2: Uh-huh.
3: Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
2: Uh-huh.
3: It's also
4: virus,
3: no? Kinahanglan inom di tribayo.
2: Abisan dinggi, ganig inom ko.
3: Diba dinggi subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
5: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon.
5: Bacteria.
3: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
2: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
7: may Physio.
11: Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog it sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
0: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga kabuti ka.
11: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
11: DTX 500.
17: Masaligan.
11: Epektibo.
17: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina allergy.
17: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
17: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
17: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
11: Masaligan.
17: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
3: Mabaka, mga butika.
11: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C.
3: Mabaka, sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
23: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Klinika Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
25: Klinika Diofresh.
24: Available now.
22: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor,
1: Ang sinaing!
5: Luto na!
1: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
8: Tigasin!
6: Tigalapa!
8: Tigasay!
6: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
6: Supplement for men!
8: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
6: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
8: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
8: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
8: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
8: DTX 500
6: masaligan,
8: epektibo.
6: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
8: ikaw pala
6: ang may diabetes.
8: DTX 500
6: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
8: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
6: masaligan,
8: epektibo.
6: DTX 500
3: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
11: Ang PCO
3: yung may D3.
11: Mga butika
3: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
11: Ang PCO
3: yung may D3.
11: Mga butika
3: D3 Bio with PCO.
26: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
11: Ang PCO
3: yung may D3.
11: Mga butika
3: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
11: Ang PCO
3: yung may D3.
11: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
6: garantisado,
8: epektibo.
6: Aramis
8: mo. DTX 500
6: nagapalang durum bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
8: garantisado.
6: DTX 500
11: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
1: Libre!
32: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga lalaw! Ari na kapaborito nato niya ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Sa una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
5: may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamo itsang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
9: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sang imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: May ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
9: Masamit ka bala gina energy?
1: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
9: Nga sa masami,
1: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500!
9: Masalrigan DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sali, si Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. One capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. So, nagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuli sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
20: Libre!
6: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
22: Klinika Deo Fresh.
21: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasabay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
24: Tigasi!
25: Tigalaba!
24: Tigasay!
25: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi!
25: Ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
24: X10 Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas ka antioxidant.
25: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino nga tayo.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500.
25: Mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw pala ang may diabetes.
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
25: Nga nagapanupo.
24: Kagakontrolar.
25: Sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
24: Yung may D3.
25: Makakats mga butika.
24: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
24: Yung may D3.
25: Makakats mga butika.
24: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
24: Yung may D3.
25: Makakats mga butika.
24: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
24: Yung may D3.
25: Makakats mga butika.
24: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
25: Mag DTX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag DTX 500 ka na!
24: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compounds!
24: Nga nagapanubos
25: ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
25: Garantisado!
24: Epektibo!
25: Aramis
24: mo! DTX 500!
25: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagkapangihi!
24: Masami ginauha!
25: Masi may diabetes ka na!
24: Mag DTX 500 na!
25: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compounds!
25: Nga nagapanubos
24: ang imo blood sugar!
25: DTX 500!
24: Garantisado!
25: DTX 500!
24: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix!
25: Mga
24: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
24: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
26: Iloilo
20: 88.7.
27: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:35. Ini nga oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: K5.

0: Manayanayang aga, syudad gog, probinsya sang Iloilo. Kita nagatag sang katahuran, kagpag-abi-abi sa atol si mga K5. Diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad siyang pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan, sang ato si nga pagwaragwag, nakatutok man kamo sa inyo si tag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa ato si mga relay stations, sa may Banwa sang Leganes, syudad siyang Pasay, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kagdala sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa ato si mga K5 na nagamonitor via Facebook Live, sa mga ka-K5 natin sa Bilog Siringa Western Visayas, sa Bilog Siringa Pungsod Pilipinas. Kag siyempre, hindi kita malipat sa atun sining mga Ilunggo nga mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras inyo tanan-tanan ha. Kag we hope yun lang kamo sa maayo sining kahimtangan. Welcome na sa ato sa pagpangalagad sa sining Sunday Morning News. Kita nay ang temporaryo nga magatalo sa inyo sining regular anchorman sa ngalan ni K5 Kim Kaluyo. Ako naman ang inyo alagad, ang inyo K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Welcome sa pagpalagad na Sanya Sunday Morning News. Domingo subong kalabanan, base ko hinuragok pa sa sining mga tinion. Kung nagabulos ko doon ka, burday makita ka. Kanta rin ba? Kato background K5 polo. Why gali iya may nagkakrokat loud kay K5 Kim? Importante ha, rinaw ah.
1: Bangun na, kag magkape.
0: Bangun na! Mga pinatano, dapat healthy nga kape, DTX coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nami ibarikutot, no? Kagkalabanan sa aton na ang day off, abi, Domingo. Okay lang ni kung duwang day off mo. Mga government employees naton. Subong gani, ibang tatlo mo kahit Biyernes nga duty. Why na iba nag-duty kahit 4-day work week na gina-observe sang iban. Pero sa mga kabugtaw, kumusta ang tulog ta? Kag sa ato siya pagbugtaw sa kakagahon, ang ato siya pagpasalamat sa ato siya makaako. Kay hindi tanan nga tawo nakabugtaw sa bilog sa kalibutan subo nga aga. Kani sa gamay lagi nga tinion ah. Magpasalamat sa ato sining makaako sa sining isa naman ka bugay. Isa naman ka adlaw nga gindugang sa ato sing kabuhi. Another blessings mga ka K5 nga dapat kinaton pasalamatan ah. Bisan pigado lang kun buhi kita. Kay samtang buhi kita, may paglaom kita. Alas 4:39 sa ato siya pagpangalagad. I-check na itong connection natin sa local pag-asa. Ibaloon ta kay kung kaisa manami mang chimpota, pero kung kaisa kibuton kita, nagatupa ang ulan. Kay ining si Bagyo Pilandok nakagwa sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility, pero magasulod sa liwat. Daw nagbalik si Bagyo Pilandok kag mahimo liwat naman niya baka pa-enhance o kung mapabaskog ang aton sining hangin habaga. Good morning kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Ricky Manaay. God is good all the time. Sakto kay Sir Ricky Manaay, no? Sa piyak sang kapigaduhon, sa ginapangatubang naton nga mga challenges, mga pagpangangkat sa aton kabuhi, Okay, sa nagahatag sa aton sang kusog ang ato sing paglaom sa aton makaako. Ambal niya Domingo, it's a family day. Magamon nga adlaw ang pamilya nagapadulong sa tagsasika masimbahan. Para nga magulupod kag magsimba. Dapat tingobin nga pamilya. Kay ang aton siya nga faith, ang aton nga pagtuo. Among nagapabaskog sa aton siya nga pamilya. Mangin sintro na aton, aton siya Ginoo sa aton siya nga pagpangabuhi mga ka-K5. Alas 4:41 sa aton siya nga pagpangalagad. Sa pila karon ka mga 13 pang don sining mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang weekend nangin masako sa pagmonitor naton sa sining warrant of arrest nagin isyu sang regional trial court sa may Quezon City batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pinakauli sini kahapon nga update naka bail. Kaya ning kaso nga grave threats available ini mga ka-K5. So do mga 360,000 pesos ang gin bail o kung gin piyansa sa atos nga Vice President para sa sini nga kaso nga 3 counts sang grave threats mga ka-K5. Istorya ng dugang sa atos nga pagpangalagad. Kay una na ton check connection naton sa aton pag-asa. Kumusta atos nga panyempo? Maga sulod liwat ining si Bagyo Pilandok ayan sa atos sa Philippine Area of Responsibility sa piyak ng lima kaupo naton Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
1: Yes sir, mayong aga sa aton mga pagsalamati. Umuna tumigot sa statement para sa aton mga pagsalamati. Sa karon wala kita ng mga tawag sa pagdo sa sulod ng ating parlay na pagdoas ng tao ara ang mga kapatid ko sa gaban niya mo ni si Magdorly ang gabilan do pero karon isa wala mo sa direkta na sa pagdo sa mga tawag ng ating parlay. Ang kapatidson sa parayon ng efekto sa lugon ng kabilya sa bangus ng sistema sa kabilisan ng kaya sa lugon ng kapatid ng kalamitan mga sa mga bulan ng lakas ng ulan na kapatid ng basahan. Nag-ibig nga po na sa mga bilang po ng kaparto na sa ating maripon. Sa tarangan, sa dumabas ko hangin, halos sa katapan na ito, then ang iwawa ay resumen sa kaya. Sa bintasarangan, sa tumibalo sa ating mga kaparto. Temperatura ay alas sa 24-25°C. Adlaw, nag-abot na. Sa yung mga simpagaran na sa anda, nakulog niya ilang sa mga kaparto sa hapon.
0: In general, Bain?
1: Yes, sir.
0: Sir, do may information nga do liwat nga magasulod sa partay ning si formerly Bagyo Pilandok?
1: Possible sir, may re-entry scenario na pwede na ako. Pero di sa nagsulod ng par, wala ka sa mga pangitik. So, ay more than ever sa inyo.
0: Oh, do, asal na sa par line si ni Engineer Ruby, no?
1: Yes, sir.
0: Okay, pero ang ining mga pag-ulan-ulan sa atong kagkukisa do, kibot kita, mabundak, mabaskog nga ulan, mahulaw man, pagtapos isa, mabundak pagid. So initugal lang ni sang hangin na bagat, Engineer Rubin.
1: Yes sir, Southwest Monsoon, Japan ang ga-apekto sa ato sir.
0: Okay, so pero may mga tinion man, Japan nga kabilugan na aara nga ito si nga Haring Adlaw.
1: May possible time sir, may Japan na content time, possible nga magbuat ang Haring Adlaw, pero still no. Southwest Japan, so may mga pag-ulan sa Japan na yan, possibly masigal.
0: Kung ang tawag nato, sir, ang satellite image siya, daw may mga propanganod, may nag-apekto sa bilog sa Pungso, Pilipinas, pero lang tao nato daw, i-compare ta last week, na no, kanamo, sige ng monitor nato, nga mga tropical cyclone, pero subong nga, daw nangin masanaaw na si Engineer Rubin.
1: Yes, sir, subong sir, daw wala gawa, sir, as compared sa mga lalitan niya.
0: Sige. With this information, your first Rubin sa pag-asa. Salamat kay Kagluwat Mayong Aga.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Kagluwat Mayong Aga, sir.
2: Bango na. Kag magkape.
0: Bango na, mga ka-K5.
2: Bango na. Kag magkape.
0: Salamat kid sa connection naton sa mga local pag-asa. Kay Ma'am Rialin Asyong Bait Masagnay. Good morning gid kay Sir Ray Tacleon. Kay Sir Alan Ortega Tukuyod sabay barangay Giso sabay Banwasan niya Kalino. Alas 4:46 na sa aga. Amat-amat sa maginikanan da nga nagahimos. Ang tatay kag nanay why niya sang day off mo. Adlaw-adlaw may trabaho ni siya. Manambal nila ang Iloy, ang Amay. Why man sang establing obra pero adlaw-adlaw may obra panghimos balay, pangdigamo para sa ila sa ning pamilya, kabataan. Good morning, gida. Init na kamulay sa tubig, ah. Healthy nga kape, available na kay Tita Rina Mapa sa may di kamay kalanaan, sa may barangay Rizal, sa may distrito sang Lapos. Kay Manang Veronica da, sa makabataan, bugtaw na, nag-timpla na sang saburuso nga sabaw sang isda. Good morning, gida. Available na ang Detex Coffee Mix. Nagsubuman, para mapabaskog at sa immune system, mapabaskog against sa mga bakterya kama viruses nga mahimo makahatag sa ato sa mga pamalatian. Prevention is better than cure. Samtang way pa, dapat dipinsa na sa atong kaugalingon. Maginom kita sa combination sa nga The Power Trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant, kagsumuman ng Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita naman di kalidad ka produkto ni Dr. Ramel Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina Dual na Santar, mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Siri sa may syudad ang klinika outlet na napahamtang sa Dalan I. Lopez, sa tupad sa St. Robert's International College, sa hilira sa Robinson's Place, Haro. Kag sa may First District, ang klinika outlet na ito niya sa may barangay Baybay Norte, sa may Banwa sa Mayagaw, sa tupad sa MCR Agriventure, kag sa may syudad sa Pasi, ara sa barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may Quinto Distrito, ang aton klinika outlet yara sa RGM Building, sa may barangay Apolista, sa may Banwa sa Sara, kag subong adlaw, may free consultation dira sa may Banwa sa nga Sara sa aton klinika outlet mga ka-K5. Alas 2:30 to alas 2 ni sa hapon ang free consultation dira sa may bayan sa nga klinika outlet sa may Banwa sa Sara. Kag ining mga klinika products pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok kama bakal man sa kapanguna mo butika sa inyo sa ni nga lugar. Kay Sir Eduardo Ignacio, good morning. Kay sa tanan nga naga-monitor sa atos nga pagpangalagad sa radyo kag sa atos nga Facebook Live. Alas 4:49 na. Mayara naman sang oil price hike. Sa maabot sining Martes nga daw, Setyembre 8. Dako naman ang ikasaka sa presyo sang gatong. Ang igasaka, ginabulubanta sa diesel o kun sa krudo, 5 kapesos kag 50 sentimos. While sabayin sang gasolina, ginaexpektar ng mga saka ini sa 4 pesos kag 50 sentimos kada litro sa maabot sa Martes nga daw. Amoning adlaw ko sa diin may mga pagulag sa presyo sa aton gatong. Ang masubo sa ning kwan kamatuuran nga basta gani magnubo sinintimus. Pero kung magsaka mga ka-K5, Sos Mariusi po, pag 5 pesos, 4 pesos. Pinisos pesos ang pagsaka ikumpara sa pagnubo nga sinintimus langgit. Mahal na ang krudo, mahal ang gasolina, pero ka-experience man kita na sa saning lapnagon nga brown out diri sa aton. Daw sa weekend tani makatinert-tinert sa balay mo ka makapurpaway. pero may brown out, may power interruption. Hindi lang isa ka oras, kung kaysa lang utantag anom ka oras. No, 12 oras, mga kaki-five. Ngayon, usually, basta ganyan weekend, ara kita sa aton sin puluyan. Pitik sintas brown out, tan kapag it. Di siyempre, siya makatainers balay, nga muni tabak, init. Ga, kung kaysa, ga ulan-ulan man kita, pero sa gapon, kung sulod siyang balay, tamak, ginoot. Kag may mga lugar ya, na basta gani, may power interruption, may brown out, why man signal ya cellphone, why man sang data, no? Kayang pila siniguro ka mga tower na no, sa ato sing telecommunications company nagasalig man sa elektrisidad basi why sang generator ipagdula kuryente dula man ang signal sa cellphone. Di nga kuntan bisan brown out ang ibang kalingawan na cellphone di paano kaya ka internet da kag para ng obrahom da research kay na brown out yang guwa mo sina lagaw ka sa mall magburubog daw dito pero kung kaysa do ka ay maglagaw nga hasta ka lang sa tulok-tulok no hindi kin mahimo nga magasto kaliwat mga ka K5 di ambot lang kung kinataga man ang importansya sa mga public officials ta pero hambal sa ato sina sekretaryo o kon sekretarya sa Department of Energy pag-abot sa Pasko, base nila mo kabatsyag sa nga kakulang supply sa kuryente. Sus, Mario Joseph, isipon mo pa hasta sa Disyembre. Nga kada adlaw ko mag-brown out. Daw, pamatsagan mo, kabudlay sa pagginawi kag paghulag mo. Ah, basta brown out, kitanan kita, nagasalig na subong. Daw, sa elektrisidad. Ininta gusto magbalik pa sa tiyempo ni Kupong-Kupong. Nga magamit naman kita sang kinky. Ang kinky siguro termino ni sang hapon no. Ay sang una ginsakop kita sa nga hapon man. Nga nagkinky niyang tawag sa kakilala ka kinky ka kay Five Ball. Oh, kaptan ka man sang una. Oh, sa una kinky na no. Sa una wa okay lang way man sang kuryente no. Daw nami mo sa pagpangabuhi kung may kasang kuryente, maanad gaw. Subong gani, gapamangkot yun. Saan naman may brown out? Kaya ang iban sin eh, do ka sa ho naman sang brown out. Do okay mo sa pagpakabuhi na may magaling kuryente. No, kinky mo lang. Tapos ang una, konsro social ka. Oh. Ang nagamit mo ya, ang daw lampara na bla. Anong yung tawag na nga, ginatulutugungan kag may arat nga daw bulb, no, suga. Tapos yun na burubumbahan mo pa para magsiga. Pero sa una, binabdan ko yung kinky mo. Ang iba niya sa managbukin, ganyan sulo ang nagamit mo. Hindi gano'y ang surudla na bala sang kwan, sang butilya. Kita niya butilya sang whiskey na. Nabutangan sang kerosene. O, tawag na sa una, gas. Pagkatapos, butangan mo sang pabilo. Ang iyasa niya ang kwan, ang sunudlan niya. Pagkatapos sa daw tila, bla, kag sindihan. Amo na ibang ginagamit. Tamo man na ang kinky. O, gamay lang nga, kwan eh, nga klase sa ginabutangan da, pero gas that time ang ginabutang mo. Sabong ganito, ay kita gagamit sang gas, no? Ining kerosene, bla. Ay sa una mo gini mabakal sa uma, subong daw ay nagabakal. Ay ti, bisan sa uma ka na subong, mga nabukid, may mga kuryente naman subong. Kagti, may mga naimbinto naman yung mga emergency light. Kay Nonoy Lopez, good morning, kids. Kay sa JC James Garvilles, kumusta nga to sa nga batsoy da? Natimpla na sa maayos sa JC James. Kagkay Manang Silpada, good morning. Kagkay sa Jean Ray Seaman, sa may banwas ang saraga. Why si Ma'am Kim, kita na yung temporaryo nga nagbulos. Alas 4.55 sa ato siya pagpangalagad. Pagbalik naton mga kakifive. Iga-check na itong report sa nga itong sining patrol. From K5 Karen Badilla. Subong nga aga, may fun run naman ha. Kibot kita nga pag abot na sa may bayan sa barangay Sambag. Sa may stoplight na sa una. Pasulod ka na sa may ungka. Naginimo naman nga double way. No, ang right, ang left side sang dalan kun ikaw ang pasulod sa may syudad sang Iloilo. Basik ibot ka mo ha. May fun run. Kaya may mga nakitaan kita nga mga orange nga cone. Maging butang sito nga sang dalan. Habi ko ganit kinakayo lang sang MPIW. Ang ilasan ng linya sa ibang sang barangay Sambag. Kibot kita nga diri kita ginpa. Lusot sa may left side sang dalan. I-check na kung kay KK5 Karen Badilla. Naglakakip man, mga tipon sa nga report. Grabe man ting Iloyo. Ang white patong siling Iloy.

dugan sa iya sang ginhimo. Amo ni gani, no, ang kanamit, agi lang na. Pero kung magbunga na gani, ang obra ninyo, hindi ka mo panindugan, ang pamangkot, anong sala sang bata? Anong sala sang lapsag? Why na ka mo makarealisar? Dugay na nga concern naton, adamo sa mga fetus, sa mga lapsag, no, nga nakadiskubre, nga makita naton, Jesus Mariusep, hindi nyo pagdaloon nga konsensya sa inyo sa nga bilog nga kabuhi? Sa ginimo nyo? Krimine mo! Kangay nga ginpatay! Gindeprive! Ang nga mabuhi! Ang ining nasambit sa nga lapsag! Sigaw taw-utaw dito nakitaan sa may barangay Ortiz sa City Proper. Matayan naton karon kay mabrubudlay matumod kung na dirig manihalin sa may syudad or ba si Aider man sa Gimaras nga dirig man ang anod. Wantak balo. Pero isa lang diri ang masakit kay tungod nga ang iloy waay sang kaluoy. Amo na ambal nilang ibang gagasto milyon para nga makabata. Saga isa ina karigalo sa aton makako. Pagtapos pamilin-bilin mga panghaboy. Kaya ambot kung gakatulog ka pa ni. Kundi magbalik sa panguna-una mo, tob-tob, no? Ikaw magtigulang sa saning ginhimo mo, mga kakifay. Kay Ma'am Melanie Gion, sa may barangay Takasaro. Good morning, gida. Kay Sir Arman Bakuguay, mga taxi ka mobile, patrollers naton, halong sa biyahe. Si Sir Armani gadaan gabi kagahon ng biyahe yung punadlaw ka katulog o daw ka angay nga vampira. Sina nami ya K5 Enrico biyahe ya gabi kagahon budlay lang galing kung kaisa kung kagahon lang yung padulog si mo nakaputi ha. Huh? Ayan may mga istorya mo ng mga driver. Biyahe kami yung padulog mo ng kaputi kay Five Paul. Tapos kaputi. Sila yung mga padulong sa mga sementeryo. Tapos sa taga biyahe, ganoon lang tao ka sa front mirror mo. Bla. So lay paglanta mo, ay na blang babae. Ka parang libro, parang nindog room balahibo mag-amo sila, no? Ka-experience na ka ni Sir Arman bako guay. Kailan ba sila inang na-experience ni Sir Arman? Basi tuon-tuon niya. Hindi yung bla white lady yaw. Balaan mo mga driver ni. Kada mo, niya sa mga balaan. Huwag sa mga chismes. Batian mo kung driver ka mo. Di ba Sir Arman? Mga pasero mo kung sa chismes. Si Kwando. Dadrasta batian mo. Buday ko nag-chismis, kilala mo pa, Blau? Kamu na sa mga pasero, ba hindi ka mo mag-chismis, magsakay ka mo sa mga taxi, sa mga grab. Ikaw kisang pamati, mga driver! Yom-yohom, Sir Arman. Kay Mama ni Frida Sarmiento, good morning also. Himos na, himos na! Ang ibang sa ni Gahimos, makapamahaw na. Para makasimba sumong adlaw. It's a Sunday, it's a family day. E galing kay sa K5, ya, Sabado nga mo siya family day. Kay Sabado nga mo siya day off. Kung Domingo may duty kami. So pagbalik na ito, mantayan ang dugaw sa nga mga report. Sa atos mga K5 News Patrol reporters. Kaya ka K5 ka rin, kumusta ang palibot sang syurad? Ang illegal na druga, why naging sang katapusan? Maguba lang grong kalibutan ang illegal na droga yapon nag-existar. May masobra naman isa ka milyon nga balor sang illegal sa droga na confiscate sa nga regional na police drug enforcement unit o kon RPDEO dito sa Ibanwa sang San Miguel. Nag-i-check man ato karon kay K5 Karen ang pinakulisining nga sitwasyon dira sa ibain sang Central Philippine University. Ay, base ko ng ining kwan pagigaling rerouting. Base may kaangtanan ni sa kwan subong bar exam. Now, good luck! God bless! Sa tanan niya mga magakas

0: Ikaduha, sang bar exam subong ngadlaw. Setyembre 6. Diri sa baybayin sa nga Western Visayas, dira sa may Central Philippine University. That's why nga may mga rerouting subong. Nga pati kayo nun. Sa kabilugan siya may 15 ka mga testing na centers sa bilog sining pungsod. Kagkapin 13,441 ka mga law graduates ang nagparehistro kag kwalipikado nga magkuha sang tatlo kadlaw nga online bar examination. Magasugod subong adlaw, ang sunod sining adlaw amo ang September 9, Miyerkules kag katapusan sining bar exam pagiwaton sa masunod sining Domingo, September 13. Basta mo magkuha ni sang bar exam, grabe ni mga supporters sa mga takers sa magkuha sang exam sa Metro Manila. To iba sa may mga di pabanda pa ni. So good luck it sa aton sa mga future lawyers, mga manug abogado naton sa sining bar exam. Malautang duga si karon nga mga situational report. Opo, JK5 Gal Badilla sa ato siya pagbalik pagkatapos ang pila ka mga importante nga mapahibalo. Paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

mo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news!
0: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics. Things come.
3: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
11: Food Supplement for Men.
7: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatuto.

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matilaw nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: Salvika
1: Epic Tipo.
2: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Pabalik na K5 sa ato sila pagpangalagad. Direct sa Sunday Morning News. Sa gyapon kita ang temporaryo nga nagtalos kay K5 Kim Kaluyo. Ako ang inyo alagad ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Amat-amat na bugtaw, ha? Himos na! Mamahaw! Kag mga pikita healthy nga kape, ha? DTX Coffee Mix. Sa mga kabataan, himos na! Simba na upod kay nanay kag kay tatay. Alas 5:17 na sa ating pagpangalagad. Mayadayad ging aga kay Sir Boyet Rote, kay Ma'am Charina Barrera Muta, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Erlina Tilarma Goles, kay Sir Noel Goles da. Nagalaban-laban ka pangapin na Detex Coffee Mix. Kag kay Ma'am Corazon Abapo. Blessed the Sunday morning sa tanang monitor sa ato nga pagpangalagad. Alam si K5 Karen, i-check na ito ang pinakuling sitwasyon sa palibot sang syudad. Kaglakip man dira sa lugar Subong. Nakakon sa diin na nagakuha sa examination ang aton sining mga bar takers, mga low graduates na ito. Amuna kami mga rerouting no dira sa may areas tubang sang Central Philippine University. Hindi da karon maagyan. So i-check na tong report ni K5 Karen Badilla. Nagkaina, ano may fun run pag Subong? Ipa-confirm ta lang kon ini related sa Subong bar examination o kon may fun run. Ay dira sa may diversion. May mga kuan naman eh, may mga nakaplastar nga mga orange sa cone. Gin double way na Manila ang one way da, ha? Sa piyak nga linya ginsirado dito ang area pasulod ka may sa may syudad kun diri kahalin sa may Banua sang Pavia. Agabot na sa may barangay Sambag, hindi kada ka diretso, diri ka gin paliko sa left side nga alagyan. Yara sa piyak na mga kaupo na ito na K5, Karen Badilla, mga K5.
11: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
12: K5, right, diri kita Subong sa may, kung hindi kita magsana, Sambag ni siya.
10: Oo.
12: Ang sakop K5 Enrico no sa distrito sang Haro kung sa diin diri nagapililipon ang tanan nga mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga mga law school sa Western Visayas K5 Enrico kung nakita sa background ko diri kita sa may
10: grabe daw mo tawo no ara man da si K5 Ella
12: wala pa siya nakita kay K5 Enrico kay diri kita sa portion sang University of San Agustin.
10: Okay. So ang
12: may...
10: ang waswas na iyan na sang ano kay tamak dako nga placards kag tamak damo may ngalan nga waswas ka K5 Karen iyan na sang ano?
12: Iya ka CPU, Central Philippine University.
10: Okay. Central Philippine University na. Pero ara ka subong sa University of San Agustin.
12: Yes.
10: Nga K5 area. Oh, anong ila placard sa subong?
12: Ano ning ilang cheer na dari may pamangkoton kita si Ma'am Peris Flores. Ano kad ma'am ang student?
13: Yes, bali ako ang Vice President Internal sang University of San Agustin Bar Operations sang Subong ato.
12: 2025. Dirita na, nga nagpililipon. Sa para sa University of San Agustin, meron kitang 108 ka mga birthdayers, and sa mga nagtitilipon, syempre, ang mga law schools dire sa may bilog na Western Visayas is nagtitilipon dire nga ang dire sila ang ilang at testing center is sa may Central Philippine University. Ma'am, ang imo binga mensahe para sa kanan ninyo nga mga birthdayers sa subong nga tuig. Siyempre, ang amon mensahe ila binagit kay kami ang as bar operations no is that damo na ang ilang ang ilang efforts dirigid mapakita sa subong nga adlaw isa as ang pinakauna sa tatlo ka adlaw nga kung sa diin sila ang magakuha sa ilang bar examination kag syempre ang ilang mga efforts ang ilang mga kinpun-an amo na gapatigid kami nga hindi na magka-fail sa ila kag amo niya makabulig sa ila sa bulig man kag suporta sang bar operations sang sa mga nagkalain-lain ng mga College of Law diri sa Western Visayas kag syempre ang bit-bit nila ang ilang mga suporta halin man sa ilang mga eskwelahan kag ang suporta sang ila pamilya mga teachers nila kag sa mga tawo nga nagapalangga sa ila kag nagasuporta para sa ilang journey bilang mangin na abogado. If I break.
10: Okay, so may mga parents mada ka kay 5 Karen nga nag padulong ra kun si suporta ra man ilang kabataan kag anong ina-interview mo abogado man ka kay 5 ka?
12: Law student, first year na law. Third year law student. Ah, okay. Third year law student.
10: Sige, balaan naton nga ang ining nga kurso ko ng pagkuha mo sa law, tama man ka budlay kag siyempre ang sakripisyo ka kay 5 Karen, no?
12: Yes, correct. Yung tisa, gusto ko dapat niya ready kasi kung magsulog niya no. Yes, sa together, K5, Enrico, no? Kag siyempre, ang amuni nga ginaubra kay siyempre ang mga partakers na kung bala nakaagin na sila sa 4 years nila mapangabudlay sa law school. So siyempre, sa subong bar exams, amugid na yung mambal na kung nga test, biggest test ng ilang life. So amuna nga, grabe kit ang pagdagsa sa mga tao dire para magsuporta sa ila kay nakaintindigid kami sa mga kabudlay nga ila na agyan sa law school kag dire kami para magpabutyag sa ila sa pagpalangga kag suporta.
10: So sa aside amay kay na 208 ang takers from University of San Agustin, mga first timer ini ka K5 Karen?
12: Bali may idea ka man kung ano ni mga first time takers. Sa amon, dire sa San Agustin, may arap kita more or less mga 70 ka-takers. Kag may mga retakers man kita dire, no? So, a total of nga na-record sa amon sa University of San Agustin, we have 108 nga partakers.
10: Sige, ah. Salamat din, ma'am. Kag good luck and God bless sa aton sa nga mga takers from University of San Agustin.
12: Ma'am, thank you good sa time. Thank you good. Pari man din nga, kung niya kaupod siyang una sa media ho at mga Alain Leda.
10: Oh!
12: Ano ma'am ba? Anong mensahe mo para sa mga partakers?
0: Good luck sa amon nga mga, hindi lang sa amon mga Agustinian partakers and of course sa iban, pagid nga partakers, hindi lang din gani sa Western Visayas kundi sa Bilog na Pungso, Pilipinas. Ang bagani nila, bar exam or ang pagsulod bala sa abogasiya is isa ka profession. It's not just about gaining money but it is also more on public service. So good luck and may you be the lawyers that money cannot buy.
10: Okay. Ipamakotabi, nagsakripisyo gid siya, naguntad siya sa ubraya para magtutok sa pagtuon?
12: Oo. Ano nag-push sa imo nga mag-stop ubra sa media kag mag-proceed sa law school? Malapit kita nga kung tagipusoon sa pagsibisyo sa publiko. Mm-hmm. Kag sa pag-ubra ko man sa duha ka tuig sa media, dito ko na-realasar nga kinahanglan sang tao kag sang especially pala sa mga minority groups sang nagkalain-lain nga representation sa ila nga pangabuhi kay damo sa mga inequalities kita nga ginapakatubang kag ini nagtulod sa akon nga magsulod sa law school.
10: Sige.
12: K5 Enrico, maano ni siya, future Chief Justice.
10: Oh. Magluwas sa pagsakripisyo ka K5 Karen sa iya sa nga trabaho kay tinuguntat. Ano, kung nag-eskwela ka law, ginasakripisyo mo ng imo siya niya pinalangga sa kabuhi?
12: No, wala niya. Ano ni siya ang balanse.
10: Balanse.
12: Balanse niya
10: si Mamaling. Sige, good luck man siya kay Subong First Chetty after sa niya apat katuig.
12: Oo. Sige, Gali. Mama, thank you nila. Dito kita ma-transfer. Kita diri bala. Kasi mga taga-west, diri sa Pilip. Sorry.
10: Sa imo nga mga alma mater, na, nga mga schoolmate mo? Ari may mga cheering, no? Do, karami na subong kay... Do, pareho man sa Manila, dito nga kasadya. Tiwai, isang kwan, sang may bugle and core ka kay Five Karen. Why, isang may madam drum? Bala ko mag-ahold kay K5 Karen, may nakbati.
12: K5, Federico.
10: Ano singgita nila man? Ara ka sa likod, duga chair ka gid, no? Basi may interview ta sa taga-West, ah. Ang aton sa nga alma mater ng West Visayas State University. Anong hindi atago ng ginasinggit? Ano-anong ginasinggit nila?
12: Ano? Hanot na guog sa kawet?
10: Hanot? Dagoob? Taga-West?
12: Oo.
10: Abi ko, basta taga-West, the best.
12: Ano magbakit natin yun?
10: Arara ka, subang ka, best, subang.
12: Kay Ari.
10: May baral.
12: Nag-alalabot ang ilang mga tiyo.
10: Okay.
12: Oo. Tuha, direk, coaster ang ginasakyan kay Five Enrico sa mga takers naton from West Visayas State University College of Law kay Five Rick.
10: Oo. Hindi ka to ka sa kwan? Dito ka sa tubang di para makitaan ta? Ano ka?
12: Hindi kita makakwan kay may kumating na dalan.
10: Ara na. Skilida. Malantaw to bika sa kita nila. Taga West, no? Ika pinan nga batch nila kay Five Karen nan? Do, ika tatlo nga batch, no?
12: Correct
10: kay 5 Enrico. Okay. Ano ka? Kung ikaw ang taker, sini do makatag ni dugang inspiration ah, no? Ang ining nasambit sini nga kani nga mga pagsuporta sa mga kaupod niyo, schoolmate niyo ka kay 5 Karen, no? Grabe no. Abunggahan gali ni anya magkuha kaya nautod kay 5 Paul. Dala kay balikan ka kay 5 Karen, live yan nautod. Check anay ka K5 ka rin ang emotion nga live kay na utod ang live mo K5 ka. Okay. Magahod na binito sa area. Ano mabatsagan ko? Duga, cover kita ka cheering competition. Gagrinual dito sa may atubang sa Central Philippine University. Pero why niya siyang kinagamo ha? Pakita, suporta sa ila sa ning mga schoolmate. Kay ang syudad sa Iloilo, isa ni sa mga lugar na diri magakuha ang mga law graduates mahimo sa bilog sa ning Western Visayas. Kay ang testing center sa bayabayin sa bilog sa ning Pungsod, Pilipinas, isa diri... go ahead.
12: Dula-dula kita kay grabe ang ang pag-cheer nila no sa mga takers nila kay 5 Enrico na naglabay diri bag-o lang gid ya kay 5 Rick mo ni ang ilayang singgitan is hanot daguob ang pagito may taga West kay 5 Rick no ari may mga estudyante kita diri ari man bangkot kita bala
10: Kay
12: ninyo nga ang ano, pwede ma-interview. Then are ma-interview kita sa Are kaya cheers sila kay Five Enrico. Sir, ano year mo subong sa law school?
14: Ako. Third year.
12: Mga pila ka mo kabilog diri sa bong kung may idea.
14: Right now do mga around 30 to 50 kami dito bong volunteers sa ato niya ground. This is mga ground volunteers of the bar operations ng West Visayas State University College of Law.
10: Mm-hmm.
12: No, grabe ang like grabe ginag inyo nga suporta sa mga takers.
14: Guys, since before, I guess, ang preparation man naman from the bar operations, no, wala ba sa nagbago. It's the same preparation. It's just that nagdako lang naman ng birth subong from 13 and 12, nag-26 siya. So siguro, it's a matter of adjustment lang for us, the numbers ng among bar takers. But the support is still the same. Same lang sa kaya, ang spirit, arang it
12: up. Mga pila kabilog takers nyo?
14: Susubong 25 kabilog ang among nga takers and all of them is from batch Dagoob. They're bringing the name of batch Dagoob of Batch State University.
12: Ano tong gina-chance ni man Hanot Dagoob?
14: Yes, Hanot Dagoob, Hanot Dagawet ang among nga trans Subong.
12: Ano mensahe ninyo para sa mga partakers ng Subong?
14: Ang mensahe lang ko rin naman sa partakers ng mga Dagawet is that don't think about us, don't think about institutions, don't think about the university. Because at the end of the day, this is your story, this is your dream, and this, take it personally. Kay Camilla from the Bar Operations, from the West Visayas State University College of Law, particularly ang administration, ready kami ang magsuporta sa inyo. So, hindi ni istorya sa organisasyon, hindi ni istorya sa kolehiyo, hindi ni istorya sa universidad. Historia ini sang kada Ilonggo nga nagahandom nga maging abogado and hopefully and our prayer is for them to pass the bar exam.
10: Okay, keep
14: up sa pangalo students, just be patient, it's about timing, and persevere lang, be consistent. I guess that's it. Everything would really renown back sa muna ka mga words, no? Be consistent and be persistent.
12: Bigit ko po, Dere. Sa Subong, ma-send off lang kami. Since nga tanan naman Subong at Akers, ara, nasa sulod, pwede na kami ka-pack up.
14: But we will return back here this afternoon for our first day sa Lubong.
12: Ano ganit pangalan mo ni Watcher?
14: I'm Rocky Palmares.
10: Si Sir Rocky Palmares.
14: Chairperson sa West Visayas State University College of Law Bar Operations.
10: Okay.
12: Kasi lani ka ni ka batch ang matake sa bar.
14: Amoy ini ang ikatatlo natin nga batch, no? From batch pa na ako. Batch ka ng pig and now batch na go.
12: Sige. K5 Enrico.
10: Okay.
12: So
10: kon.
12: Pamati ata.
10: Hi, Ma'am Ayra.
15: Hello, maayo nga sa tanan.
10: Yes.
15: Okay lang man. We are striving to become the better version of ourselves. And thank you, K5, for having me as your intern. I think it really molded me into someone who is consistent and also brave enough to take this course. It is because of my training ground, which is K5. At kung naka ni ear mo sa bong, third year.
10: Third year.
15: Mag-graduate ka na gidya. Hopefully, we need all the I need all the prayers that I can get for that, and hopefully, at the right time, the Lord will grant my wish and my prayer as well. Good luck, Ma'am Ayra.
10: Okay.
15: Thank you.
10: Si Ma'am Ayra, no? Oo.
15: Okay, bye.
10: Balantak lang nung pagsakripisyo kag isa sa mga intaker subong dahalin sa West Visayas State University College of Law ang akon sila nga pakaisa. Good luck gid sa akong pakaisa kay Sahara Brandy Surita na ma-take subong sa exam at K5 ka rin.
15: K5.
10: Kayo man ni kay may pakaisa na tang abogado K5 ka rin in kaso. At ikaw ay ka plano mag-abogado?
15: Wala ko plano.
10: Ako sa una, no? Ka K5 ka? Ako sa una, gapangita ko sign kung ma-abogado ko. No? So ulihi, may sign gid man naging pakita sa akon. No? Ginsugo ko ni nanay, si nanoy. No, alsaha anay to ang sako to sang bugas. Siling ko daw sign ko na ning nga mangin lo, lokdo sako.
15: Sa ito, abo man ako nga handom, awan dom. Gani lang, si K5 Makoy, di na po man.
10: O, at ito ba, siya nag-vlog ba siya K5 Makoy? Ba't siya nag-join to ka kasinggitan? Oo.
15: Pero
12: kasi sa Subong K5 Rick, according to sa na-interview taka ina sa kay Sir Rafi Palmares, yung ila dito ng mga ano nga takers ara na dito sa sulod kay Fabric no te mabalik sila karon sa hapon para naman syempre ipakita sa gihapon ang ilayang suporta sa mga bar takers nila kay 5 Enrico.
10: Kuan ni chay tatlo ni ka adlaw pero hindi ni sunod-sunod no. Subong yes. September 6, September 9 kag September 13 no dason pagit nga Domingo kag sa Miyerkules. May mga exam kay ti different topic ni ka K5 karen mo?
12: Oo, correct, correct, K5 Enrico. Ti kung may baluan, 15 ka testing centers ang patigayunan sa bar exam sa Subong nga 2026.
10: So, diri gani sa Visayas, ang testing center is Central Philippine University, diri sa Iloilo City, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation, sa Tacloban City kag University of San Jose Recoleto sa may Cebu Bocelingon sa Visayas tatlo lang gyud ka testing center so hindi lang mga law school diri sa may syudad kundi sa bilog sini nga Western Visayas including man ang NIR no iban sini diri base nagtake sang exam sa may bahin sang Central Philippine University kag K5 karen.
12: Yes, K5 Enrico. Kaya ano niya, magalaan kami sa sunod ng mga binula, no? Kung ano naman yung mga espelahan. Kasi siyempre, mo ginabulubantayan sang tanan, eh. Kung ano ni nga mga brutuan ang mga ibabaw K5 Rick.
10: O makatap, ano? Tani, we hope.
12: At ito nga mangin top 1 sa K5 Enrico.
10: We hope nga sa saning mga takers sa may madala tani sa top 10, no?
12: Observe ka di ba K5 Rick sa Subong, ang bad ni sa mga bar takers naton transparent. So makita din niya kung ano ang ara sa sulod sa ilang bad sa Subong. Ang sa Tubo, oo. Okay? Oo.
10: I think...
12: K5 Rick.
10: Why isang cellphone na siguro?
12: Oo, wala. Para magalahan din niya K5 Rick.
10: O, te ano lang dala nila? Daan nga makitaan mo transparent, ano, ballpen, notebook?
12: May palon nila, no? May mga pagkaon, ballpen, tubig, K5 Enrico.
10: Laban-laban, di madulang itlog na guro K5 Karen? Basta may linagat ang itlog?
12: Oo, amugin man nagalaiya ang ilayang bag.
10: Ay, see, oh. Pero ti, pangamuyo lang, ano? Tanan-tanan sila itugyam, tapos makako, ang aton sila nga swerte, no? Nga handom, nga mangin abogado ka K5 Karen. Ikaw may handom ka man mangin abogado, ha?
12: Wala, pero may handom kumamana, abogado.
10: Gabi, tigala ako gaududura kay Gatuto kay.
12: Oo, kita mo, straight sa bato. Wala, ano.
10: Sakto na. Oo, kung hindi ka mangin abogada, mamana kay abogado. Oh, very good. Kung hindi mo malabot ang handom mo, sa bana mo. O kung sa asawa, katanda si mo sa mga sabat mo. Naka-gym ka lang. Nang inmaayo ng ibo, sinang dalagan ka pa minsaron ba? Oh, grabe ha. Ah, aside nga makatag sa maayo, sinang fitness sa gym, nagagata ang ulo sa mga K5 ka rin ha. Sige ha, ng gym-gym ha. Hindi lang pagbawias, kaon ha. Oo, correct. Dapat mangin na disiplina. No, kangay mablog ako ka exam. Nga dapat atutok ka. No? Kaya pag iskwilam lang loan niya, hindi lahog-lahog kay Five ba, Karen mo?
12: No? Ako,
10: tuon, oh. Tuon. No?
12: Kita mo si K5, labi na kaniblaga law school siya sa CPU.
10: Oh,
12: mag-break time siya ako daw. Wala siya sila nga matulog-tulog.
10: Oo.
12: Hindi ka ba? Sagin siya K5 Enrico.
10: Tapos may... May kwangid, may time for sa pamilya kasi pinalangga ya. Kahit may pat-in is ka K5 Ella. Ha? Hindi na mag-adulis ka K5 Ella kay may nobyo ng taken. O, ginadungan. Naway may malain kahit mga inspirasyon. Kasi siyempre, insindiana, lagi kahit ang chimpos pagtuon siya ni grabe K5 ka rin. Hey, sige. Now, San Agustin, CPU West, ano pa gina may low school diri sa aton? Do amo lang tatlo no? Ay UP. Ang UP Subong may ara. Oo, last time do una lang batch. Subong may second batch ang University of the Philippines sa diri Visayas sa may Miag-aw ka K5 Karen. So apat ka mga low school diri sa aton. Kasi may nalipatan ko blakag bang sukbas ako now.
12: Labay diri ang mga partakers. UP. K5 Rica.
10: Ah, so
12: kaya
10: you...
12: Pagkaba nila, nag-chair mo din again eh. Nabatihan ta, nag-chair sa ilang sadag, ang West K5 Enrico.
10: Kag siyempre, diba, si mga classmate, kilala mo sa dito.
12: Oo.
10: Kag titanan luyang yung makapasara para may mga madamo kitang mabugado diri sa may siyudad sa Kaluit. Kag we hope nga may makuha sang makasulod sa top 10 ka K5 ka rin subong nga batch, no? Sa nga mga law takers na ito, subong adlaw. Salamat, Kaki5 Karen!
12: Ay, nagbalita ang kinatulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon, nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5, News Up!
10: Salamat kay Kaki5 Karen Badilla! Good luck din sa aton sa ninyo mga takers sa nga bar examination. Da way gurong aton sa ninyo kwan nga dala nun sa pagka abugas siya ka K5 pool. Manogwaka lang kita. Kag nanginlo lokdo sako. Kay Ma'am Chinela Pating Branya, good morning kid. Kay Ma'am Angging Palma, sa may barangay Tubod Binggawan. Kay Ma'am Beth Dalilia, kasir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasal, sa Ibanwa, sa Kalinog. Kumusta nga tos nga batsuyan kag Lomida? Kay Ma'am Corazon Abapo, kay Ma'am Erlina Telar Magoles, sa Sir Noel Goles da, nga pangapina, Detex Coffee Mix. Kay Ma'am Chinela Pating Branya, sa may Kuwait. Baga pulaw-pulaw si Ma'am Cheryl, oh. Kagahon ni sumong sa Kuwait eh. Mga base manog pasado na alas 12 sa kagahon. Kay Sir Benny Hermano, good morning. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may adayad nga aga. Kag sumuang kay Sir Jomari Bilonio Wakay. Pamilya Wakay, kag Pamilya Baryon. Sa may barangay Rizal, Irrigation, Baruta, Cavieho. Kag Bilonio Family, sa taga Banwa, Sang Ahoy. Kadlaw si Ma'am Cheryl. Ano man kita, pero lockdown ako. Pero good luck and God bless again. Now, sa akong sa nga pakaisa, we hope nga may pakaisa man kita nga abugada. San Juan? Ano ang nabutang mo, San Juan? Alas 5.42 na sa atong sa nga pagpangalagad. Nakapasar pakaisa, tati may abugado na. Pakaisa. Sa una ba, mga katiyaan, mga paryente kag himata taluyag man nila tapakwaon sa una either abogado kag doktor. Bogan sa kabudlay no. Alas 12:43 to sa kagaon sa Kuwait to gapulaw pula sa Mama Cheryl Pating Brand. Alas 5:43 ini nga oras sa dulong si usang Red Horse Super ang shot ng tropa. Diretso na lang ta ka K5 Paul or ma-break pa kita. Diretso na lang na early kwa lang kita exit ka K5 Paul. So tatlo ini kaadlaw nga examination eh ba naton lalain nga topic abi. So kung sa depende ni sa topic kiti kung abogado ka o dapat balaan mo gid ang ato sa kasuguan. May mga corporate law, may mga ano pa gina, mga crimes bla, no? Nga mga exam diri, so dapat tanan balaan mo gini mga K5. Hindi ni mahapos sa mga estudyante, malugkuha sa pag-eskwela mo plang sa apat ka tuig. Sa pagka-abugasya, grabe ng pagsakripisyo mo siya ni. Amo ni ang bal nila, gasunog, kakilay mo. Botsalunga, pulaw. Para sa imo siya nga handom, para sa imo siya nga pamilya. So, sa Luzon dito, sa NCR, ang testing center, yara sa San Beda College sa may Alabang, Ateneo de Manila University School of Law sa Makati City, Manila Adventist College sa may Pasay City, New Era University sa Quezon City, San Beda University kag University of Santo Tomas sa Manila, kag University of the Philippines Bonifacio Global City sa Taguig City. Sa NCR na ang mga testing centers na ito. Sa may Luzon, ang testing center sa may Cagayan State University sa Tuguegarao City, St. Louis University sa Baguio City, kag University of Nueva Caceres sa Naga City. sa Visayas. Amo na ang bala naton, isa diri ang syurad sa Iloilo. Dira sa may Central Philippine University, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation sa Tacloban City sa may Leyte, kag University of San Jose Recolito sa may Cebu City. Samtang sa Mindanao, ang testing center. Yara sa Ateneo de Davao University sa Davao City, kag Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Iligan City. Kaga anom ka mga subject ang tutukan sa mga magakuha, mga takers nato. Amo ni ang bal nato, may political and public international law. Pagkakuhaon ni sa mga examini sa agas ang September 6. Kagsapon, amo ni commercial and taxation law. Kaga civil law and land titles and deeds. Kuwaon sa agas ang September 9, kag ang labor law and social legislation. Sa hapon, sa among adlaw, kag sa pag-abot ta sa masunod siya nga Domingo, September 13, ang ilang pagkakuwaon, amo ang criminal law, kag ang remedial law, including man ang legal and judicial ethics and practical exercises. Pagkahapon, mga kakifay. Salamat ni. Suno kani sa Supreme Court, ang mga pamangkot sa exam, kuwaon sa aton kasuguan, sa aton layi, sa mga rules, issuances, kag jurisprudence as of June 30, 2025. So good luck it sa aton sinang mga bar takers sa ilas nga pagkuha sa bar examination na sa buong adlaw, mga kakifay. Ang pagpakamuyo, hindi kin malipat. Ah. Kahit ang aton kaalam, ang aton wisdom, halingid sa aton sa nga makaako. Hindi ni aton na kaugalingon lang, ikasarang. Kundi kinang natadri ang guidance sa bulig na sa aton sa nga makaako. Sa una magkwa-exam, kung isa wa gatuntuon man ta mo. Pero huwag yung taga-kalipat na mga ayok sang guidance. No, sa aton sa nga makako, nga mapasaran mo lang ang tanan nga mga subject. Huwag kagiga pangayo nga mangin tapuan ka. No, aton sa unang pangayo, makapasar lang kita. Okay na sa aton. Good morning, Pamilya Ignacio, sa may Mindanao, sa may Matalam. Doon Matalam, hindi ko nito magsala daw, North Cotabato, hindi ko South Cotabato. Pamilya Ignacio, sa may Banua Sangsara, mayadaya gignaga. Alas 5:48 na sa aton sininga pagpangalagad. Pinapangit ka malabing talupang doon sa mga balita. Ang ining update sa bypass operation. Grabe, amin hambal na ito. Maguba man ang kalibutan, ang iligang na droga, hindi nang madula, no? Kay kabudlay, tap na on. Kay bisan ara sa gobyerno, kontra tagyapon sa kampanya batok sa iligal na droga. Kay nga, may worth mga 1,000,000, no? Sobra. 1,156,000 pesos na suspected siya mo. Ang na-recover sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 dira sa may Barangay Zone 6 sa may Banua sang San Miguel. Kagabi, inigipatigayo ng bypass operation kung sa din ang subject na mo si alias Bumbi, no? 39 anyos, kag-residente sa nasambit siya lugar. Grabe ang bypass money, 14,000 pesos. Diba sa amon gamiton mga bypass money? Iba nang gagamit yung bypass money, tag 1,000, 2,000. Pero iniya 14,000. Botselingon, dako gini ang pundo. Sa sinasambit siya ng subject na si alias Bombe, kag dito nakuha ang 3 kamadalag ko nga sachet. Binugkos kag 3 kahit sealed plastic sachet. Sa gipatian siya mo, kadagabugat sang 170 grams na may equivalent ini na 1,156,000 pesos. Grabe, no? Kagabi sa city proper, may harap pagindadakpan. Daw pilagi ka by bus operation kagabi. Pero mas dako-dako amaning nasambit siya sa may Banwasang San Miguel, mga kaki-5, nga masubra 1,000,000 ang ining worth sa illegal nga droga. Alas 5:50 sa ato sa pagpangalagad, pagpasilplata sa pila sa dalagko mga balita nasyonal. Ang bala nato nakapiansa si Vice President Sara Duterte na sa kapin 360 mil pesos o kon 360,000 pesos. Kahit yan, kada count ni sang grave threats is 120,000. Di, kwani, 3 counts of grave threats. Sang Biyernes, kinpagwa ang ining warrant of arrest sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pagwa sang warrant, why niya na iging dakop? No? Kay hambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya, siling niya sang Friday night, balaan namon, no? Kung diin si Vice President Sara Duterte, pero why na maging force ang pag-issue ko no, sang warrant of arrest. So sang Sabado, amon nag-bail, no? Katos ka Vice Presidente, sa may Quezon City Regional Trial Court. So si Mario Josep daw hindi kin madula kay Vice President President Sara Duterte nga sin nga daw delikado sitwasyon ko de. No, kay di may sala kaon nga hagdan. Siling ni Vice President Sara Duterte, siling niya si Ninoy. Si Ninoy Aquino napatay sa hagdan. O oh, gin-assassinate to, gintiro. Diba sa tarmac to, pagbalik ni former Senador Ninoy Aquino, gin-assassinate siya samtang nagpanaog sa aeroplano. Ito may phobia diri si Vice President Sara Duterte. O siling niya, basi niya napatay si Ninoy sa hagdanan. Basi may matarget sa kabuhi ya. Kaya ambal, ya may threat ko no. Pero ambal sa mga otoridad ta, why masasamay niya baton ng threat abi against sa kay Vice President Sara Duterte. Ang ining kaso nga grave threats, nagugat ini mga kaki-five sa sing pagpamahog yung time sa kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos, including man no, sa ilas ng pakaisa, sa kato siya presidente, si former House Speaker Martin Romualdez. So today may nakitaan niya probable cause, sumaka sa korte. Pag-abot sa korte, ang procedure sina, ang judge makala magpagwa sang warrant of arrest. Pero ining kaso, sabi nga grave threats is available offense. That's why nga 360,000 pesos ang gin-bail, gin-piansa ni Vice President Sara Duterte. Pero ang balsang iban, sinabi si Presidente, no, may warrant of arrest. Ang Vice President, why ni sila sang immunity? Kaya hindi mapasakaan sang kaso, gin-compare nila sang the time, no, sang Vice President pa si Lenny Robredo. Nagipaskaan mo sa kaso sang daw 2019. Pero ato yung mga kaso na dismiss mga kakifay. Inilang taon ta ni. Kahit aside sa saning ginaparatubang nga kaso nga grave threat sa ato nga vice presidente, ginaari man ni Subong no? Sa ginpaidalo man sa impeachment trial kag sa buwas nga adlaw. Ika-22 ng adlaw, may magsala sa iya sa nga impeachment trial, mga kakikfay. Pero ang pamangkot, may magshot? Kaya mo damo, nagahulat mo. Kaya kung may mga warrant of arrest kasi na, bisan mag-bail ka, mayara kang isang magshot. Pero ang explanation diri, kung nga ang away magshot si Vice President Sara Duterte, kay suno sa mga abogado, voluntaryo nag-surrender si Vice President Sara Duterte. Business camp nila, kag may picture sila ginatag na sa police naton mga K-5. Damo niyang kung may mga posisyon ka, kung may mga kurukwarta, pwede yung hindi kayaan makakanan ka magshot, may picture. Ayan bal ni Vice President Sara Duterte, huwag ko salig sa korte. Huwag ko salig sa pulista. Pero subong lang taon natin, siyempre doon may special treatment. Basta ibang tahap-tahap, ano? Pero kung ordinaryo kayong tao, laban pag nadakop sa imo, click, click, click. Kita doon ni tsura mo, nag-auyat, kaya may ngalan nga, sa imo ngalan, kompleto nga ngalan, kagang imo sa nga kaso, mga kakifay. Kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunhan, dira sa may syudad sang Pasi, sa Pamilya Pagaypay, Pamilya Pilaes, kag sumuman sa Barangay Kinagringan, sa may syudad sang Pasi, kay Angi Nunisco, sa Barangay Kalinga, kay Kasimanya Faith Camacho sa Russia, sa may Barangay Kadilang, na, sa may syudad sang Pasi, good morning also. Kag kay Sir Eduardo Ignacio. Well, tiyempo sa ato siyang pagpangalagad. Standby na kamo sa masunod siya nga pagbalita, ang Sunday Morning Newscast. Upod ba ninyo siya nga alagad? Kag sumuman, upod kay Q5, Keza Marie Hanaysay. Well, tiyempo! Salamat sa pag-upod, ha? Maligo, manibin, manghamoy. Gamit kita Ditex sa Beauty Sofa. Para mangin mahamis, maputi ang ato siya nga panit. Kagbatok sa mga skin diseases. Kagsubuman, Klinika Dio Fresh para sa aton sa nga kilikili. Para mo tamot kita iwas ba bayabas, iwas baho balhas. Kag sa bakalakinanda, wow, simpo niyo, amadi opda. Extend food supplement for men. Para sa pangmatagalang laban. Kag of course, ang Power Trio. Klinika Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial, special.

0: KSPO Malay, sa amon sini nga station manager KK5 Warren French. Ako naman yung lagad nyo KK5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Napit. Sulit.

0: drink responsibly. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now. Hindi na-

0: nadaragsak nga punggot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
3: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay!
2: Basta tinlo nga tayo,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar!
2: Sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
3: Yung may D3!
2: Matatas mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
3: Yung may D3!
2: Matatas mga butika!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 6:00. Ining oras sa dulong sa usang klinika. Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag subuman sang tender juicy hotdog, batang TJ tayo.
10: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog, batang TJ tayo.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa DTX Morning Newscast. Sunday edition, September 6, 2026.
11: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Kami ang inyong matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
11: Kaga ko naman si K5 Gashamari Catalunya Hanaysay.
9: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang DTX 500 with Ampalaya leaves, kagdi sugar cane extract para sa may mga diabetes hindi makatulog kung kagabiyon, kag para makalikaw sa cancer, mag DTX 500 the superior antioxidant.
12: The story of the day.
9: Sa ato sing top story of the day, Vice President Sara Duterte nagpahayag sang kangawa sa iyakluwasan sa pagpadulong sa korte sa Quezon City agud magbayad sang piyansa.
3: Headlines
9: sa balita lokal, Iloilo City Government nagahimo na sang tikang agud masolusyonan ang halos adlaw-adlaw nga brownout sa syudad sang Iloilo.
11: Department of Health Region 6 nagbutang sang wellness clinic sa sulod sang mall agud maghatag sang libre nga medical services.
9: Sa balita regional, Antique National High School nagpartisipar sa active attack drill agud preparasyon sa mga pag-atake sa mga bulutuan.
11: Sa K5 Network News, 228,000 kabalor sang kontrabando na recover sa Palawan PPO.
9: Balita Nasyonal, DILG Secretary John Vic Rimulya ginathag na wala nila ginaristo si Vice President Sara Duterte bisan pa naibiluan nila ang iya lokasyon.
11: UAE kag Saudi Arabia interesado nga magtukod sang oil storage facilities sa pungsod suno sa DOE.
9: Balita international, Nepal gindeklarar nga National Day of Mourning ang September 7 numero sa manapatay, nagdangat na sa masobra 1,200.
11: Sa balitang negosyo, big time oil price hike ginapaabot sa masunod nga semana.
9: Balita sa patag sa nginampang Ben Simmons, balik NBA na matapos nagperma sa Sacramento Kings.
11: Sa balitang entertainment, Lea Salonga nagbaton sang star sa Hollywood Walk of Fame.
9: Sa atun sa nga balitang extra special, mag-best friend sa sulod sang 60 katuig na tukiban nga mag-utod gali sa Iloy. Alasays 11, nabatian ang atun sa nga mga headlines. Kagkaroon sa mga detalye na sa atong mga balita, una kita sa Top Story of the Day.
12: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
9: Sa ato sing Top Story of the Day, nagpiansa na si Vice President Sara Duterte sa korte sa Quezon City. Isa ka adlaw matapos ang pag-issue sang warrant of arrest batok siya angot sa kaso nga grave threats. Gintalana sang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang piyansa sa 120,000 pesos kada count. Napamatud-an sa nga may probable cause agud kasuan si Duterte kabangdanan nag-issue ini sang warrant of arrest batok sa iya. Antes nagpiyansa gipahayag sang kampo sang vice presidente nga ginakabig nga surrendered si Duterte samtang gipahayag sang abogado ni Duterte nga si Paul Lawrence Lim nga wala naging kuwaan sang mugshot ang vice presidente sa sulod sang korte. Subong man nagsumiter si Vice President Sara sang iya litrato samtang ginauyata ang papel nga nagasaad sang iyang ngalan kay makaso batok sa iya. Ginkuwaan man siya sang fingerprint sa mga staff sang korte bilang kabayin sang proseso sa pagbayad sang piyansa. Sa piyak nga bayin siya pag-abot sa Quezon City Hall sa madusang aga, ginpahayag ni Duterte nga hindi safe ang iya pamatsyagan kung sa diin iya ginauhuna-huna niya nga pagapatyon siya sa mga pulis kag bisan siya kogalingon nga security details wala man siya nagasalig. Yari ang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
13: I do not feel safe with all this police personnel. Nangara sa bahay namin, nangara sa akin simula ng 2023, sinasurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para kung ay nakababa at nakasakay.
9: Ang kabahin sang pagpahayag ni Vice President Sara Duterte. Alasays 13, sa iluan nato ng detalye sa Balita Lokal.
14: Balita Lokal.
9: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto min healthy, inom kamusang Mighty C. Nagpatag at nagpahayag si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagahimo na sila sa pila kamatikang agud masolusyonan ang problema sa brownout bangod sa kakulangan sang supply sang kuryente. Sa Facebook pay or post sang alkalde, ginpahayag sini nga nahangpan niya nga apektado ang mapumuluyo negosyo ka matag adlaw nga likuton sang halos adlaw-adlaw nga brownout. Ginatag sini nga indi direkta nga kontrolado sang Iloilo City government ang manual load shedding nga ginapatuman sang NGCP. Subong man ginahimo sang syudad ang tanan masarangan agud mahangpan sang maayo ang sitwasyon kay makabulig sa pagpangita sang mga solusyon.
11: Naghatag sang libre nga health services ang Department of Health Region 6 pagi sa wellness clinic nga ginpatukod sa sulod sang SM City Mall. Nahamtang ang mga clinic sa ground floor mall kag naga-operate ini halin alas 8 sang aga tubtub alas 7 sang gabi Lunes tubtub Biyernes. Lakip sa mga serbisyo ang family planning, HIV testing kag counseling, immunization, general consultation, screening kag treatment para sa hypertension kag diabetes. Naghatag man sila sang maternal health services, deworming, oral health screening, tuberculosis consultation, cancer screening para sa breast examination, kag pap smear testing para sa pila ka sexually transmitted infections, kag rehabilitation services. Target naman sa DOH 6 nga makaservisyo ang clinic sang 600 ka mga pasyente kada bulan, samtang sa bulan sang Agosto, naka-record sila sang 128 ka mga clients. Ginabugusan sa isa ka team ang nagaservisyo sa mga clinic, lakip na dira ang doctor, nurse, midwife, medical technologist kag assistant. Tinutuyo sang mall-based clinic nga agud mas mapalapit sang ahensya ang serbisyo kag medical services sa masaming ginapadulungan sang publiko.
9: Sa piyak nga bahin, target sang ginatukod nga desalination plant sa barangay Ingori, Lapas, Iloilo City nga mag-partial energization sa Disyembre 2027. Inikimpirmar ni David Berba, ang Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Water. Sunok kay Berba sa tiyon niya mag-partial operate ang planta sarang ini makatag sang 30 milyones ka litro nga tubig kada adlaw. Pagi sini posibleng makabaton sang 24/7 wala untat nga supply sang tubig ang mga 40% sa mga konsumidor sa syudad. Target naman nga maging fully operational ang desalination plant sa second quarter sang 2028 kada makaproduce sang tubtob 66.5 million ka litro nga tubig kada adlaw. Naibuluan nga nagpatigayon sang groundbreaking ceremony para sa proyekto sang 2025 kag ginakabigman ini nga isa sa pinakadako nga desalination plant sa Bilogsin nga pungsod, Pilipinas.
11: Samtang nagpalabot ang Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC nga wala ginatolerar sang ilang management ang overloading sa modernized jeep. Ini kasunod sang nadakpan sang Land Transportation Unit LTO Region 6 ang isa nila ka unit bagot nagsobra ang standing capacity ang nagatindog nga pasahero. Sunod kay WVTC Chairman Boyet Parcon, ang driver kag konduktor ang magagawad sang ilang mga lisensya kag pagseto sang 6,000 pesos nga multa bilang kabahin sang disiplina. Payag pa sini wala man sila sa pagkulang sa pagpahanumdom sa pagsunod sa mga pulisa sa dalanon.
9: Alasay sa 7, dugang pagdaton nga balita lokal. Kaangay nga ginkumos ang dughan sa Iloy nga si Monica de la Vega, 65 anyos matapos isa sa mga nakasaksi sa nagautaw-utaw nga lapsag nga lalaki sa baybayon sa Ortiz City proper, Iloilo City pasado alas 2 sa hapon Setyembre 4. Suno kay de la Vega makaluoy ang sitwasyon sa lapsag, kompleto na ang party sang lawas. Nagapanawagan ini sa responsable sa pag-aboy sa lapsag nga makonsensya man sa iya ginimo. Sa pagbanta ni Nanay Monica yara na sa 6-7 kabulan ini nga ginbusong. Sa pagpati sini halin sa ibang lugar kung nakalabot lang sa Ortiz bangod sa makusog nga hampak sang balod ang lapsag. Yari ang kabahin sang pahayag ni Nanay Monica de la Vega.
15: Kaluoy daw, ano ba yung sala-sala gani ko kung sino to gong ba? May lang kayo, may naging volunteer si yung isa namong katanod, yung lumpatan, ginanuan yan lang sang life ring, kagilubid. De, baligin, assist man siya sa kang kagawad namon, si kagawad Roy, kagang iskit chairman namon.
16: Oo, kung may panawagan ka, na isa naghaboy, sino yan nung luyag mo ay palapun?
15: Ah, kung sino ka man, ang nanay sang bata, ni ba, maluoy ka man, day. Do, wala.
9: Ang kabahin sa pagpahayag ni Nanay Monica de la Vega.
11: Sa piyak na bahin, wala pa makilala ang persona sa likod sang pagpanglusbot sang tatlo ka mga firefighting hose samtang nag-responder sa sunog ang mga bumbero sa Barangay Veterans Village City proper sang Setyembre 1. Iniyang ginkumpirmar ni Senior Fire Office 1 Denmark Makoko, Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection Iloilo City. Padayon ang ila koordinasyon sa mga barangay officials kag mga otoridad kasunod sang pagka-damage sang ilang mga hose kag paagi sa pangpangbuno. Desidido naman nga mag-file sang kaso ang talatapan tiun nga matumod ang may kahimuan sini. Naibaluan nga ang mga nalusbot nga hose ang hindi magamit pa sa tiun sang sunog.
9: Alas 6:19, Iyon na magpangapi, kapi kita healthy nga kapi. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka ba? Sa piyak nga bahay, nagpahayag sa pagkadismaya ang isa ka pasyente sa Inubaan District Hospital bangod sa kaimtangan sa hospital bed sa ward. Sa ginpost ni Noe Fernandez Jr., makita mga hospital bed nga tuktukon kag mahigko samtang gisuon man ang pila ka mga ulunan. Bangod sa yakaimtangan, ginsaylo ang pasyente sa Kabangkalan City Hospital. Apan nagpasalig ang provincial government kamaya sa magabot nga bag-o ng mga kagamitan. Kagpadayunon nila ang pagpakayo sang health services sa mga hospital.
11: Sa dugang balita lokal, nagpanguna ang Police Regional Office 6 sa may pinakamadamo nga naaresto nga pugante sa bugos nga pungsod Pilipinas. Ini ang base sa opisyal nga datos sang Philippine National Police o kon PNP humalin sang Agosto 1 tubtub Agosto 31. Naibaluan nga naka-record sang 29.56% nga overall performance rating ang PRO 6 nga mao pinakamataas nga porsyento sa kabug-usan. Base sa record, 328 ka pugante o kon wanted persons ang naaresto sang kapulisan sa Western Visayas nga ginalikipan sang 73 ka most wanted persons kag 255 ka other wanted persons. Ang nasambit nga numero ang naka-record batok sa monthly operational target nga 1,110 nga kaso rason sang pagpanguna sang PRO 6 sa National Performance Ranking. Suno naman kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagpanguna sang PRO 6 ang epekto sang padayon nga police operations, disiplina sa operasyon, kag padayon nga pagbulig sa mga pumuluyo sa Region 6. Samtang ginahaylo ni Tuanyo ang publiko nga padayon lang sa paghatag sang impormasyon nga makabulig sa pagtumod sang lokasyon sa mga pugante kag iyag ginpasiguro ang safety sang tanan nga informant subong man sang publiko.
9: Sa kamot nga balita, nagdangat sa 108 ka mga persona ang naresto sa Police Regional Office 6 sa gipatigayon nga sagip kalikasan operation sa bugos nga Western Visayas humalin Agosto 15 tubtob Agosto 30 tuig 2026. Ang nasabi ka operasyon ang isa ka inisyatibong nga maproteksyonan ang natural resources sa mapabilin ang katinlok ag safe ang komunidad sa Region 6. Naibluan niya 40 ka operasyon ang napatigayon batok sa illegal fishing sa 42 persona ang naristo kag 4.2 million pesos nga balor sa isda kay ban pa nga mga fishing paraphernalia ang nakumpiskar. May pinakmadamo nga napatigayon niya operasyon ang Iloilo Police sa Provincial Office nga may 17 ka operasyon. Ginasundan isang antike may 15 kag 8 naman sa probinsya sang Aklan. Samtang 116 ka maoperasyon naman ang napatigayon batok sa illegal logging kag nagdangat sa masobra 300 mil pesos na kumpiskar ng mga lumber kag uling.
11: Samtang arestado isa ka surveyors kag nakumpiskar ang 1,156,000 pesos nga suspected shabu sa ginkasang drug by bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Zone 6 San Miguel Iloilo alas 6:12 sang gabi September 5 tuig 2026. Ginkilala ang subject nga si alias Bombi 39 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Nabaklan sa police poster buyer sang isa ka plastic sachet sa suspected shabu. Ang subject gamit ang 14,000 pesos nga buy-bust money. Na-recover duga ang tatlo ka mga bugkos kag tatlo ka heat sealed plastic sachet sang ginapatian shabu kag nagabugat sang 170 grams. Lakip sa na-recover ang buy-bust money kag iban pang non-drug evidence. Aminado naman si Don Don sa paggamit sang illegal nga droga apang ginpanginwala sini ang pagbaligya. Pahayag pa, madugay na nga gina-monitor ang subject antes ginkasa ang operasyon. Naibaluan nga nagwa ang ngalan sang subject, pinaagi sa pila ka suspect nga dakpan sa iban nga banwa sa 2nd District sa probinsya sang Iloilo nga konektado sa illegal nga aktibidad. Ginaimbestigaran sang RPDU6 ang source sang droga sang subject.
9: Sa piyak nga bahin, aristadong isa ka masahista sa ginkasang drug buy-bust operation sa Iloilo City Police Station 7 sa Barangay Tanzabaybay City proper last 9:20 kagabi, September 5 tuig 2026. Ang subject amo si alias Sian, 27 anyos kag residente sa Barangay Yulo Drive, Arevalo. Nabaklan sa police poster buyer ang subject gamit ang 500 pesos nga buy-bust money. Na-recover ang 3 gramo sang shabu kag 20,400 sa pesos ang market value. Aminado naman si Sian sa paggamit sang iligang nga droga bangod yung napilit apang ginapanginwala ang pagbaligya. Yara na sa kustodiya sang ICPS 7 ang nasabi ka subject na talana nga pasakaan sa gakaigo nga kaso.
11: Samtang arestado sa drug by bust operation ang construction worker nga ginpatigayon sa Iloilo City Police Station 6 sa Barangay Sook Arevalo alas 6:39 sang gabi September 4, 2026. Ang subject ang ginkilala kay alias II, 43 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Baklan sa police poster buyer si John John gamit ang 1,100 pesos nga by bus money. Na-recover dugang ang apat ka mga plastic sachet sa ginapatian Shabu by bus money kag iban pangan ng drug items. Ang tanan nga droga nga nakumpiskar nagabugat sang 4 grams kag 27,200 pesos ang market value. Anay, may kaso nga theft si alias II. Sa karon, yara na siya sa kustudiya sang ICPS 6, kagpasakaan sang kaso nga Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act.
9: Alasays 25, nabatian ang madetalye sa balita lokal, kagkaroon sa iluhan nato madetalye sa balita regional.
17: Balitang regional. Balitang
9: regional. Ang mga balita regional nga inyo mabatian na dulong susang Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Antique National High School nagpartisipar sa active attack drill, a good preparation sa mga pag-atake sa mga bulutuan. Ka K5 Island Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
18: Makabulig sa pagpreparar kag makatugro kang kaaram sa mga estudyante kag manunudlo sa eskwelahan ang ginpatigayon nga National Simultaneous Active Attack Drill dia ang gintambungan kang San Jose MPS, Antique Police Provincial Office, Parent Teacher Association, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, mga estudyante kag manunudlo kang Antique National School o kun ANS. Sa media interview, ginpahayag ni Dr. Ernesto Servillion Jr., CESU 6, Schools Division Superintendent kang Schools Division's Office of Antique, na pinaagi sa nasambit nga drill, matudluan ang mga estudyante kag manunudlo sa kung ano ang andang buhaten, kag mangin response sa ka-insidente. Ginkalipay naman ni Mr. Roger Humulo, ang Principal for kang ANS, ang aktibo nga pagpartisipar kang mga ahensya, tungod na execute kamangyadang andang gina-expectar nga mga aksyon. Dugang na pa nga may plano rin sanda sa pagpreparar kang mga guidelines sa kada classroom, agad mangin surundan kang mga estudyante kag manunudlo. Mamanaan nga mas ginpahugot ng Department of Education o kon DepEd ang seguridad kang mga eskwelahan kasunod kang mga insidente nga ginaimbolbaran kang mga estudyante. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
11: News. 228,000 pesos nga balor sang kontrabando na samsam sang Palawan Police Provincial Office. Gilbert Basho sang K5 News FM Palawan sa report.
19: Mahigit 228,000 pesos dahalaga ng iba't ibang illegal na bagay at kontrabando ang nasamsam ng Palawan Police sa Provincial Office sa pinaigting na 7 araw na anti-crime operations mula Agosto 24 hanggang Agosto 30 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nakumpiska ang 5.43 grams ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 39,924 pesos, 148.33 board feet ng iligal na pinutol na troso na nagkakahalaga ng 7,416 pesos at fishing paraphernalia na nagkakahalaga ng 181,000 pesos. Nakumpiska rin ang 2 baril sa operasyon laban sa loose firearms. Sa kabuuan, 21 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon. Kabilang dito ang 16 na wanted person, 2 drug personality, 2 sangkot sa illegal na pangingisda at 1 individual sa kaso ng loose firearms. Kabilang sa mga wanted person ang 5 most wanted at 11 iba pang wanted person. Samantala, ayon naman kay Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy na pinaiigting ng Palawan PPO ang kampanya laban sa iba't ibang uri ng krimen at paglabag sa batas. Hinibok din ito ang mga Palawenyo na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa pulisya para sa mas ligtas at mapayapang lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: Alasay sa 29, kagaroon sa madetali na sa ato nga Balita Nasyonal.
20: Balitang Nasyonal.
21: Balitang Nasyonal.
9: Ang mga Balita Nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa usang klinika, D3 Bio, antiviral, antibacterial specialist. Ginhatagan pagtamod ni Department of the Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Remulla nga naibluan na nila ang lokasyon ni Vice President Sara Duterte apang maskin pili nila nga hindi pagipilit ang pag-service sang warrant of arrest. Ginpahayag ni Remulla na piktuhan ang pananawan sang Vice Presidente sang tanan nga pressure sa iya kabuhi. Ang pahayag ni Remulla kasunod sang pahayag ni Duterte nga wala siya sang salig nga nagabatsyag nga hindi ni safe sa custody sa mga pulis kadungan sa pagbayad sang 360 mil pesos nga piyansa sa iya tatlo ka counts nga kaso nga grave threats subong sa maaho kahapon nga adlaw. Ginpahayag pa ni Duterte nga nagakangawa siya sa iya kabuhi kag sang iya pamilya bangod sa pag-pressure kapag haras sa iya sa administrasyon humalin pa sang tuig 2023. Subumang ipayag ni Remulla nga ang PNP naghatag sang bugo sa pagrespeto sa iya bilang Vice Presidente.
11: Samtang ginatag karon sang Philippine National Police nga wala pa sila sang nabaton nga anuman nga impormasyon nga mayaras ang pamahog sa kabuhi bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay PNP Chief General Jose Meliencio Nartates Jr., ginabantayan nila ang sitwasyon matapos ginhinambit sang Vice Presidente nga nagakabalaka siya sa iya kabuhi kag sang iya pamilya. Dugang pa sang PNP Chief, wala sila sang anuman nga record nga nag-report sa diin man nga may police station ang Vice Presidente na tuhoy sa ginasiling ang pagpamahog sa kabuhi sini. Sunog pa sa iya, wala sang na-monitor ang PNP sa anuman nga hilihitim mo nga pamahog nga mahimo magdulot sang peligro sa kabuhi sang Vice Presidente o kung bisan sang pamilya sini. Madumduman nga nag-aalang-alang ang Vice Presidente nga magsulod sa Quezon City Regional Trial Court kag hindi magpaupod sa mga pulis bangod sa ginapahayag pamahog sa iya kabuhi.
9: Samtang ginpanugyan ni Pampanga Governor Lilia Pineda ang dredging o kung pagpadalom sang dagat bilang posibleng atikang agud babuinan ang pagbaha sa probinsya. Sa isa ka interview sa Agosto 18, gipahayag ni Pineda nga nagapakigangot ang ila lokal nga panguluhan sa isa ka Japanese firm agud tun-an ang posibleng solusyon sa nagapadayon nga problema sa baha. Nagapati si Pineda nga mahimo makabulig ang pagpadalom sang dagat agud mangin mahapos ang pagwa sang tubig halin sa Pampanga River kay malikawan ang pag-awa sa ipakadto sa mga kabanuhanan. Ginpahayag niya nga ang dredging isa lamang sa magitanaw nga posibleng solusyon samtang natunaan pa sang lokal nga panguluhan kag sang Japanese firm ang mas epektibong matikang batok sa pagbaha.
11: Sa dugang nga balita national, interesado ang United Arab Emirates kag Saudi Arabia nga magtukod sang oil storage facilities sa pungsod. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nga wala sang anuman nga gastuhon ang pungsod. Bangod diri, hindi na mahulaan ang pungsod sa tiyon nga mayara sang problema sa supply sang langis sa kalibutan. Dugang pa ni Abad nga ang ginaproponer nga foreign-owned hubs and ang commercially operated apang luyag sang gobyerno sang arrangement nga magahatag sang prioridad o kun reserved rights kun may magluntad nga krisis sa supply sang langis.
9: Sa aton sini nga mga detalye sa balita nasyonal, alas 6:33 sa iluha naton ang mga detalye sa balita international.
20: Balita international.
21: International.
9: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa usang Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi si nga panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sang Detex Beauty Soap kung kita mang hamoy, manibin, kag magpaligo. Nag-anunsyo si Prime Minister Balindra Shah nga hiwaton ang National Day of Mourning sa September 7 bilang ika-13 adlaw matapos ang marapnagon nga flash flood nga nag-igo sa Nepal-Tibet border sang Agosto 26, 2026. Suno sa Hindi tradisyon, ang ika-13 adlaw ang pagtapos sang mourning period. Suno sa mga pagpati kag tradisyon, ang seremonya gitawag nga Shraddha o kun sa diin nagasimbolo sang uli nga ritual agud hilwayon ang mga espiritu sa mga napatay sa koneksyon sa mga ini sa kalibutan. Ginablubantang naglabot na sa 1259 ang numero sa mga napatay sa Nepal flash flood suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority sa Nepal. Gikan sa nasambit ng numero, 95 pa lamang nakilala kag nabalik na sa ila pamilya. Samtang na blubanta nga yara sa 4,216 kama individual pa ang ginapangita tub-tub sa karon, samtang 7,500 mapamalay ang naguba matapos ang mabaskog nga pagbaha.
11: Sa dugang balita international, ginakusaran ni US President Donald Trump ang Democrats nga nagapangayo nga kuntani mapierde ang US sa gera nila batok sa Iran. Ginpangayag sini nga pagagamiton sang Democrats ang nasambit nga gera agud po kanon ang Republican Party, ang partido nga ginalikipan ni US President Trump. Una na ginpahayag ni Trump nga hindi naman dapat tawgon nga gera ang away nila sang Iran kag sabaylo ini ang military conflict. Madumduman nga liwat nga ginatake sang US ang Iran matapos ang ginahimo nga pag-atake nila sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz.
9: Alas 6:35 nabatian ang madetalye sa balita international. Kakaroon sa iluhan naton ang madetalye sa balita sa patag sang negosyo.
20: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
9: Ang balita sa patag sang negosyo gadulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, kapapabas ko gato sa ring immune system, makinom kita sang Mighty C. Ginapaabot ang dako nga pagsaka sa presyo sang gasolina kag diesel. Sa masunod nga semana, bangod sa liwat nga pag-atake nga nagluntad sa Middle East, posibleng magsaka ang presyo sang diesel sang 4 pesos kag 50 sentimos, tob-tob 5 ka pesos kada litro. Samtang gasolina naman mahimo magsaka sang 4 ka pesos, tob-tob 4 ka pesos kag 50 sentimos kada litro. Ang forecast nakabase sa unang 4 ka adlaw nga trading sa Mean of Plats, Singapore. Ang MOPS amo ang basihan sa pagpresyo sang refined the petroleum products sa Southeast Asia. Apang mahimo pa ini magbag-o bangod may isa pa ka trading session nga nabilin antes matapos ang semana. Alas 6:37 nabatian ang aton sining madetalye sa balita sa patag sang negosyo. Kakaroon sa ilwan aton ang mga detalye sa balita sa patag sang sport.
20: Balitang sports. Sports.
9: Ang balita sa patag sang sports nga dulong sa usang klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa balas, hindi manimaho, baho, bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa aton sering nga mga kilig-kilig.
20: Balitang sports. Sports.
9: Sa ato sa balita sa patag sang inampang. Magabalik na sa pagampang sa NBA ang anay Philadelphia 76ers forward kag 3-time All-Star na si Ben Simmons matapos opisyal nga nagpirma sa kontrata sa Sacramento Kings. Naisugtan sa magtimbang abay ng isa katuig nga kontrata nga nagabalor sang $3.5 million para sa masunod nga season sang liga. Kilala si Simmons bilang isa kasagad nga two-way player nga may career average nga 13.1 points, 7.4 rebounds, 7.2 assists, kag 1.5 steals sa kabukusan nga 383 regular season games nga ginampang sa 76ers, Brooklyn Nets kag LA Clippers. Ginalauman nga dako mabulig sa iya eksperyensya kag depensa sa team sa Kings para sa ila kampanya sa masunod sini nga season. Alas 6:38 na batian ang ato sa madetalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa iluhan nato ang madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
20: Balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
11: Nangin ika 2,885th entertainer kag pinakauna nga Filipina nga nagbaton sang iya kaugalingon nga Hollywood star si Lea Salonga. Madamo nga mga nagtambo nga mga artist sa nasambit nga event kag nagpahayag nga si Lea ang rason nga handom manila mangin performers. Magluwas sa mga presenters, nagtambong man sa seremonya sa Daymulan star Mingna kag American singer Brandy, Filipino stars Her, Pops Fernandez kag Dolly De Leon. Sa exclusive reception para kay Salonga, ginhatagan siya sang special gift nanday Joel Crawford kag Januel Mercado ang producers sang Forgotten Island.
9: Alas 6:39 nabatian mag detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kagkaroon sa mag detalye na sa ato sa balitang extra special. ang balitang extra special na dulong sa isang Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban.
1: Balita Extra Special.
4: Balita Extra Special.
9: Sa aton sini nga balitang extra special, nagkilhay sang 1950s anday Walter McFarriani kag Alan Robinson bilang mga estudyante sa Punahou School sa Honolulu, Hawaii. Kag umalinsad to nangin mag-best friend na sila sa sulod na sang 60 katuig. Subo man pareho sila nga may ginapangita nga sabat sa ilang ginhalinan, bangod si Walter ang wala na kaibalo kung sinong iya biological father. Samtang si Alan naman ang isa ka-adapted kag wala man nakibalo sang iya biological parents. Bangod diri, naggamit sila sang DNA ancestry testing agud testingan nga pakitaon ang ilang tagsa ka biological family. Apang isa ka-adlaw, may nagwa nga pinasay nga DNA match para kay Walter nga konektado sa tawo nga nagagamit sang username nga Ruby373. Namutikan sa pamilya ni Walter nga mahimo nga si Alan Robinson ini. Bangod ang iya hayo amo ang Ruby, kag piloto siya anay sang Boeing 737. Sang ginkumpirmar ang ila DNA, nagagwa ang makakilibot nga kamaturan ang madugay na nga mag-best friend ang mag-utod gali bangod isa lang ang ila biological mother. Matapos ang anom kadikada nga pag-abyanay, natukiban lang nga hindi lang sila basta mag-abyan kundi half brothers pa sila. Aba, aba? Basi kung kita bang parintian ay makakipag din siya?
11: Basi kita magbugto? O kung bugto ko si Jessie?
9: Oo. Why ka lang kabalo, no? Oh, pero may magkatabo ng mga kaangay sini nga hindi daton may baluan.
11: Yes.
9: Oh, ang kalibutan puno sang misteryoso. No mystery ka K5 kidya?
11: Yes, K5 Enrico.
9: Oh, damo ni mga istorya, no? Nga sa uli gali ya magutod kamo. Nga ang ibang nagrelasyon pa ka K5 kidya mo.
11: Amura masakit kung kurabi do na ayan ano ka no hulog ang buot mo ka na. Tapos na ano kumbaga in a relationship din kamo tapos natukiban mo parintihan na gali kamo no.
9: Oo. Tika mahulog ang buot mo nung himuon mo.
11: Why lang?
9: Ay, abi ko puluton mo. Daming mga istorya sa pero in-realidad yung K5 kisya, no? Iba naghulugay ang buot, nagluyagay, so liuli na mga talupang dan, na nga, ay, mag-uto, gali sila, kag maghimata sila. Amo na kung kaisa, kinanglan man ang, anong kinanglan?
11: Check karon man, kinalahon.
9: Oh, kinanglan diba? Ang, reunion.
11: Ah, reunion.
9: Ay, para magkilahay ka mong magpamilya, da?
11: Nagsuwa lang, ay, galing ko.
9: Oy, why ka mong kabalong, magparintihan, ay, galing ka mong kag, base kung magpakaisa ka mong, mag-utod ka mo, base kung extended family ka mong, K5 kids siya, kibot ka lang, na ka mo yung maluya, gay, ti, daw ka na, no? Daba, wag, gini akong magpamilya ka mong magluya, gay, no? Kag doon may epekto na kung sa bata. Kasi
11: yes, yes. Maka-epekto gid sa bata, K5 and Rico.
9: Anong mga epekto siya ni? Ang iban siya ni daw.
11: Special, special, may special needs muna siya.
9: Oo, so tungod sa isa lang ka mong kadugo na panalaytay mo. Sa mo ng epekto, sa mo may tabo, pero lain ang istorya nila, kay mag-abyan, base ko na mo ng hambal ng lukso ng dugo. Kung kay isa daw, why ka mo nagkilalahay, pero lumamagaan ang buot mo, galit mo kay magparintihan ay kamo magkilalahay kamo kag isa lang galit kamo ka pamilya kag ginikanan no ti just imagine sa sulod sang sinta katuig anom ka dekada amo pa lang ni sila yan nag kanay nag nahibaluan na nga magparintihan ay sila ka K5 kidsya. No? Di ikaw may mga kwan ka man, may mga himata ka man hindi mo man kilala?
11: Yes, namugid K5 Enrico. Kaya ko, naghalingit ako abis sa, ano rin ito, wagan niya, duhang good nga klasika pamilya, wala wow. K5 Enrico. Kaya ang nanay ko, pilas na magbugto, pulo, unsay, nandira sila. Siyempre, kami magparak kaysa masubra 30, magluwas pang mga second cousins.
2: Nan.
11: So syempre, di pag inaon makilala ang iban nga mga kaperyentiyan, kay ti, ang nanay ko may pakaisa pa gid, may pakaduwa man, di ba?
2: Correct. Kaga diba? Isa pa ako ng emotioning halin sa pagkabata, ara ka lang sa side ni tatay mo, kung nanay mo, ang layo to yung mas side ni nanay ka ni tatay mo,
11: kung kilala. Mo
2: kilala. daw mo man ni tabo to kahapon. Kahapon ti may lubong ang tiyo ko to sa luka ahoy. Wow, ang mga pakaduaan ko to hindi ko man makilala kung magsigurta. Anay, tamon! kay, kung kay isa ti kalitanay mo lang ka mo kung na KBL ka K5 kisya mo. Kabala ko ng KBL.
11: Ano?
2: Kasal, bunyag lubong. Pero ang paborito man, KBL man. Anong KBL?
11: Kadyos, baboy lang ka.
2: Basta pagkaon, balaan mo yan, no?
11: Oo. Oh, yeah.
2: Pero kung mga event, kaya ba, timukbalo ko ng KBL, no? Hindi naman lang kita gakit, anay, kay 5 kisya, insakto man.
11: Yes, dyan hindi nagatipon ang tanan.
2: Oo.
11: Kaya hindi man kita magtipon, kaya may nagkalailain nga responsibilidad. Pero kung may aras ang okasyon, na dyan kita gakirita ay.
2: Correct. Pero usually, kalabanan, gidlubong mo. Ang kasal gawa, do talagsa, malangga kantos kasal, bunyag, limitado malangga kanto. Pero kung na lubong yung kung may namatyan yung K5 kisya, naman na nga damo iya nagkakanto ng mga himata mo, kahit ilain niya kung na istoryahan na kung may mga napatay sa imo siyang pamilya mo. Kung sakin, kibot ka mo nga, ang kilala mo kit, anay ka mo to? Ay, galiti mo kayo magpartihan, anay ka mo? Galing ni Sir ni Miranda diri sa amon sa pabiya, sir. Magpakaisang nanay kag tatay, that's why isang nilakbata nag-agi. Didipindi mo siguro, no? Pero usually, ang epekto sinabi, more sa dog physical, eh. Ha? Daw sa gene black ka K5 kids siya, kung magparintihan, anay ka mo? So, yaya nagresulta sa agi ba si ko na desisyon yung askabuhi ya? Kaysa ano nito, sumbong, may rayad man nga aga. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir RV Chris Casires, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Beth Dalilia, kay Sir Arturo Lilia, kay Sir JC James Sagal Villas, luto na ko itong batsoyo. Bawos ka na mitorn ba? Amon dito, luto na mading itlog kag kuhanin ka K5 aron ang iyas nga uga. Amon yung sud ano naton. So dapat tanana, magkilala haigin. Kay budlay na kay kadamo sa mga instances nga himata mo, kibot ka lang nga magparintihanay ka mo. Kung kaysa luyagay ka mo pagkabalong ang parintihanay ka mo, why you do na da yun? Anong tawagan ni na? Kay kung mga kung abyan ang tawag sa mo, nakuhan ka mo, friend zone? Kay Pagkisya, anong termino sa inyo na?
11: Friend zone?
2: Ate, pero kung pamilya mo, kagimata mo, galing karelasyon mo, ano?
11: Family zone?
2: ano, balwa?
11: Family zone.
2: Family zone?
11: Wait, doon ka lang, ilabi kay Fabric, for example, abi, ako lang ha, ako lang ni perspective man.
2: Kung imo lang POV, abi?
11: Kung kunwari, bi pakaisa, kuhay ko nakilalaan, tapos usawli na balaan namon nga magpakaisa na, igali kami, doon ka awkward every time nga mag-imaway kami, bi, tapos knowing nga magpamilya, doon ka laway na mag-PDA, di ba, magkupo-upo ka to, tapos magpamilya na, igali ka mo, di ba?
2: Pero kung matabo na bi sa imotod-tod, ano, daw ibailo mo ang pagigugma mo bilang magparintihan ay kamo ka K5 kisya?
11: Siguro K5, Enrico. Maano doon lang kami? Kung
2: matabo na bi si JC, gali.
11: Pakaisa.
2: Pakaisa mo or pakaduwa mo?
11: Ano na lang, Eve? Ang pagpalangga doon lang bilang pamilya. Yan lang.
2: Wow, grabe. Sakripisyo mo, kita masakit, no? Makabal ka na kayo, hindi man matuod. Pero kung sa realidad, K5 kisya.
11: Hindi ka man kaano?
2: Hindi ka maka-decide. Nahulog na ginang buot mo, bla. Ang pagpalangga mo, masakit.
11: Pero at least, K5, Enrico, kung pamilihan ay kabi, why commit by chance na magbulagay? Di ba? Tingin pamilya.
2: Te. Kaya ko kaysa daw kalaway abi sa imahin kaga sa tupad balay nyo to.
11: Chismis.
2: Basi kung ka pakasal ka mo blang duwa. Kanabudamo sa blang naghinuti-kuti. Ano ba nang duwa nga nagaluyakan sa mga parintihan ay? Laban-laban ng bata na nila may diferensya. Usually ang buhay kay Five. Kisya, no?
11: Yeah.
2: Ayan nga mag-re-enjoy sa adlaw sa kasal. Ang iba niya, chismis. Ay. Kon kita ang Pinoy, hindi kita ang buhi. Kon hindi kita makachismis, no?
11: Pero ang mga chismosa, nga rin kay Five and Rico, ang mga chismosa, huwag mo gatamsak, marababa na magkaon ka lechon ko kaslon ka doon.
2: Oo, mga gani. Pero okay lang kung lechon. Hindi man manimaho, nga doon ka ngay ginamos ang labaho. E kung sa mga chismusa, chismuso, may mga baho mo na mo. Hindi ba kita perfecto, no? Galing kay ti partners ng kabuhi, tanga mag-turo chismis, ang propanilags, palibot, tanga mag-iro istorya. Sige! Ah, importante mo tambal reunion gid, no? May mo si Kaki 5 Kisya ya ma-sponsor ka reunion sa mga hanaysay kag katalon niya.
11: Para na masiguro.
2: Oo. Ang mga big time na daan ni makilala to si Kisya. Pila man lang gasto mo ah? Ha? Mag-reunion mga 100,000 pero igo naman na, no? Kila ka mukbilog, litso na. Na ako kami. Litso lang. Oh, tipa muto man iban. tapos butang kada tarpaulin, no? Hang Catalonia, Hanaysay reunion.
11: Kulangon kuro ang ano? Kulangon kuro ang gym na mundo sa barangay.
2: Ate laba-laba kay isa
11: field,
2: pa.
11: Mga field. Ano,
2: dapat kli Hanaysay anay ang pamilya.
11: Tiko Hanaysay gamay lang.
2: Oh, Catalonia damo.
11: Mm-hmm. Nako gid.
2: Tinga nga Hanaysay pila magutod si tatay mo hang?
11: Apat lang sanda.
2: Apat lang sanda lagi nanay mo pila.
11: Ang unsi.
2: Unsi, good. Ate, pierte.
11: Pisan, pisan.
2: Pierte ka sa ako, ni. Tatay, unsi, kay nanay, do siya man.
11: Ayaw.
2: Ama, mag-ring of sauce, mag-usip, doon din magkilalahay.
11: Paisa dia.
2: Oo, ang mga masunod lang ang mga, ang tubag na,
11: generation.
2: Oh, generation, din na magkilit anay, kasi premier, mag-utod, pagkatapos na, magpaka-isa, magpaka-dua. Kung magpaka-tatlo, do layo, man ganit, kita ipisa,
11: layo naman.
2: Guru, no? Pwede pa yan.
11: Depende.
2: Depende na, no? Pero kung magka-apat, hindi na, pwede na.
11: Layo na. Parente na lang na, parente.
2: Parente na lang. Ngayon man na gani, makadto pa sa iba, hindi is parente mo lang. Alasay, 51 na sa aga. Imos na, mga pinag-detex coffee mix ang healthy nga kape. Ang iban siya niga, preparan nga mag-simba. Kada Domingo daw, gasimba ka mag-kipag-gis siya, kay duty mo man.
11: Kung hapon, kay Kevin Rico.
2: May hapon.
11: Yes, may hapon pa mo. Kung kayo sa Sabado.
2: Maya kayo makasunod ka pa si Bob. Alasay, 51 na sa aga. Kagamuyad to mga K5, ang kapugusan niya pagbalita. Nagindulong sa inyo sa DTX Permanent Morning Newscast, Sunday Edition, September 6, 2026. Standby na kamo sa masusunod na programa. Ang ireklamo mo sa K5 News FM o po sa K5 Aaron Refoyo. O po sa imatag balita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
11: Kagka K5, Kesha Marie, Catalonia, Hanaysay.
2: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo,
11: K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
22: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton yung mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
23: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka ditribayo ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob lima ka kapsula sang ditribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo. Sir Kevin.
3: D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butika.
22: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
23: Mm.
22: Kag ang wala untat nga kaon Docramil kag Doxam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
23: sa may mga guard mo
22: mo nang nagapugong man Docramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
23: Siyempre, busog ka.
22: Busog ka.
8: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
23: So, wala. Dapat tulog, wala.
22: Tulog, wala.
23: Dabi na akong late dinner ka.
8: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
23: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doxam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
3: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangin.

0: ko si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Magabot ka.
1: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Magabot ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Aramis
1: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami inauhaw!
4: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
1: Garantisado!
4: DTX 500!
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
7: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve niyo mag-Tanduay Light! Masarap inamin, suabe ang hagod! Tanduay Light, gaan ang may kasama! Drink responsibly! Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali, ngasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatuyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pag pamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
12: Kasakit ang tiyan?
1: Max4 Biotics!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max4 Biotics!
12: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Klinika
1: Max4 Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Wala sang OT pay sa pag-overthink? Relax lang.
16: Tama! Red Horse Beer. Dabit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
19: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika Deo

0: Alternatibong Medisina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
6: Extend. Food Superman. Superman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman. For men. Extend Food Supplement for men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 Mahigo bala ang imo dugo DTX 500 Masamit ka bala ang gina-allergy DTX 500 Ang DTX 500 Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo Nga sa masami Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy DTX 500 Masaligan DTX 500 D3 Bio
9: Ako si Lito Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio Nagbalik na sa normal ang atay ko Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjustered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
11: K5. News FM. Championing the live. Of the Filipino.
12: Wow! My puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:07 na kita sang aga. Oras kinadalong sa inyo sang kaluhan, sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Saranggit nga nagapabaskog sa aton nga immune system, kag nagapahilway sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian.
15: Tugay na ka ba? Oon kami, wala pagyapon.
16: Pero sa amon niya, kay ti, bes ka muligan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
17: Tugay na din niya nga, wala pa na kayong dala na amon din. Doon namin na lang yung buong taramnan para mauslan.
18: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
19: Ireklamo mo sa K-5!
18: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sa patas na pagtratar. Aton ipalabot sa nakatunggal at diskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
19: Ireklamo mo sa K-5!
18: Balita, kagreklamo.
19: Ireklamo mo sa K-5!

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga sa pinalangga naton sa mga pito ka distrito sang sudad, kag 42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Nakip ng Component City ang pinalangga naton nga sudad sang Pasi. Welcome na sa aton para tuntunan subong nga aga. Diresa, ireklamo mo sa K5. Kaga ko naman inyong alagad ka K5 Aaron Refoyo. Welcome na sa aton paborito nga para tuntunan mga reklamo nga dapat rin nyo nang itangop. Mga reklamo nga aton nga pamatian. Bisan sino pa na o ano ka man ang posisyon mo sa gobyerno o ano man ang imong estados kabuhi. Ang nga pamatian aton sina. Welcome na mga kauturan. Mayong aga sa mga pamati sa aton no, sa mga merkado naton sa Central Market, sa Haro Big Market, sa Iloilo Terminal o kon Terminal Market, dira sa May Super. Oh, kamusta kamo dira? Good morning man sa mga pinarangga naton nga mga vendors dira sa May Barangay Kateringban Molo, Market Day dira subong, no? May dayad nga aga sa inyo, mga K5. Good morning man sa aton nga mga tricycad, e-bike, tricycle, jeepney drivers, modernized jeep drivers, mga bus drivers naton, mga L3 drivers, L3 van drivers naton, yung banti may mga biyahe, mayong aga sa inyo tanan-tanan. Kagutob sa nagapauhay pa dati, pauhay lang mo ano, namigid man yung mga morning ang mga tsempo, mga morning ang inadlaw, ang magpaurok-urok, tulog, iti kabalok kita sa inyo, kapoy, iban subong, ti nagapamuwi-mawi overtime, magod nga ti, may idugang sa panggarastuhon sa matagadlaw, eh ah, kaya tikita nyo man, matagadugay-agadugay, gamahal ang mga balaklon, gamahal ang pamasahe, gamahal ang tanan-tanan, pero swildo mo, mugyapon. Kag sa hindi makontento sa ilang ginasweldo, subong, at ihalak mo ng pangurakot.
1: Oh? Sampalin mo.
0: Ay, ban dati, kung hindi makapangurakot, ay, ban ti ka maligya siya, bo. Ate, sigihan nyo na pangurakot, kaya sigihan nyo na kapang illegal. Oh? Kaya ti basis plakadlaw. basis plakadlaw, pamulang na.
1: Sampalin mo.
0: Oh, good morning man sa ato niya mga tigparamati. Dira sa may area sa distrito sang Lapos. Naman sa aton nga mga kapulisan from Iloilo City Police Station 1 hasta sa Police Station 10. Good morning sa inyo. Kung sa aton nga mga drug enforcement unit nga nagapanikasog, nagabakabaka, kag good nga ti mapapasting illegal nga droga sa sudad sa Iloilo. Good morning man sa aton nga pisan mo rin, no? Si Police Major Daji de Rima sa Provincial Drug Enforcement Unit. Good morning sa imo, sir. No? Isa sa mga mapisan man nga mga nagapapas ng illegal nga droga. Dra naman iya sa probinsya sa Iloilo, mga ka-K5. This time, check ta ang sitwasyon, no? Dra sa okon sitwasyon sa sudan sa Iloilo kay ti sa subong adlaw. Adlaw subong sang mga bar takers o kon bar examination mga ka K5. Kadamo sang mga manog abogado nga nagkuha karon sang exam mga ka K5. Bulahan ang aton nga mga estudyante, mga bulotuan sa University of San Agustin, College of Law, West Visayas State University, College of Law, kag sa Central Philippine University, mga ka-K5. Kiling mga eskwelahan, kilala mga tanyag, no? Pag-abot sa patag, no? Sa pag-tudlo abi sa mga eskwelahan, nagadetikar matutom nga nagtudlo sa mga estudyante nga nag-eskwela sa abogasya mga ka K5 no, kamay pati magkalapasar tanan ni nga mga estudyante kag sa no ti iban sa makapila ka beses na magkuat hindi ko tumadulaan sa paglaom padayon lang no tuon Mayo didikar agod nga ti kabalo kita ang aton nga handom di tamakwa sa unang tion. O, malay mo, rakas ka duwa, katatlo. No? Importante, hindi ka madulaan sa paglaom. Padayon lang, di magunta, tapos lang hindi mo malabot. Magani hambal nila. Chase your dreams ko na muna. Lagsay mong handom, mga ka-K5. Sige, naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ma'am, good morning. Ka-K5 Karen, kamusta? Kamusta? Paglibot-libot mo dari sa syudad sa Iloilo?
3: Aron mayong aga si mo kag sa aton yung mga tagpalamati sa subong medyo matawhay ang aton nga panyempo direya sa syudad sang Iloilo K5 aron no, hindi mainit hindi man tam-an ka lamig ang aton yung panyempo direya sa subong sa Iloilo City K5 aron no, pero may mga dalanon kita diri sa karo ang hindi sa temporaryo no ang hindi maagyan sang aton nga mga motorista especially diri sa May Lopez Haina K5 aron pagadto na to or lusot na sa May Zambag wa yan ni sa diversion road wala K5 aron kay bangod nga nagapatigayon sa subong no sa 2026 bar exam diri sa May Central Philippine University K5 aron kung may baluan sa KIMSICA testing center si isa diri ang CPU sa Visayas ang testing center naton K5 Henry Akon K5 aron so kagina way pa ya alas 4 sang kaagahon mo na dito nga mga estudyante, mga maestro, mga professors no, mga dean K5 K5 aron ang ara na dito ya sa may unhan sang CPO nga naga-standby kag nagahatag no sang ilang nga suporta sa ilaya nga mga bar takers K5 aron tikada labay sa mga takers nila tiara imo nga hinugyaw K5 aron no kay iban to gani nga ti paglabay sa mga taga UP bisan hindi sila ya taga UP K5 aron nek abisan agka taga West taga CPU ka pero naghatag gid sila ya gyapon sang paghinugyaw or pagsuporta sa mga UP bar takers naton K5 aron no kag ti syempre magluwas sa West Visayas State University, University of San Agustin, Central Philippine University, K5 aron. Ari man diri ang mga supporters sa Colegio de la Purisima Concepcion sa Capiz, ang University of St. Lazar, Bacolod, ang University of Negros Occidental, Recoletos, K5 aron. Kay ti, diri sila nagpululuwa. Pero ang iban, sa iban man nga testing center, no, nga nagkuha sa bar exam sa Subong, according man diri sa kay attorney Romel Belliones ang dean sa College of Law sa University of San Agustin K5 aron this diri sa Western Visayas sa ila sa CPU 105 ang nag-take diri sa testing center sa Western Visayas sa CPU pero sa iban outside sang region wala lang sa idea no si attorney Belliones pero according sa iya may mga estudyante sila or mga law graduates sila K5 aron nga nag-take sang exam sa iban nga testing center K5 aron tikagina lain-lain nga mga chance or cheers ang aton nga mabatian dito K5 aron sa mga estudyante sa nagkalain-lain nga law school diriya sa Western Visayas pero kung maobserbaran naton ang tam-an gito kapagsik ang San Agid kag ang West K5 aron sa paghatag no sang cheers nila ya sa mga bar takers nila K5 aron.
0: K5 Karen, magluwas sa bakitan kag mabatian ta lang kun ara kada sa area. Anong mabatsyagan sa isa ka example ti based lang ya sa observation naton? Anong pamatsyagan? Anong mabatsyagan nimo ka K5 Karen nga makit-an ang ining mga bar takers kag ang mga supporters nila ni ang iba ni ti mga junior nila ni no sang tag sa kapakabulutuan. Ano ang feeling kung makita kagad ang sitwasyon dira kayo na ka K5 Karen?
3: Oo. Oh, pa Marias, bisa akong kita, syempre, ako taga sa West ako nag-graduate K5 aron. Ma-overwhelm ka gid, ka-goosebump gid katama K5 aron, no? Kung dito ka sa area, imagine mo na lang bala kung ikaw bar taker, tapos makitaan mo ang mga estudyante sa ginhalinan mo sa bulutuan, ara dira ang kaagahon pa nagbugtaw sang timprano kay 5 araw ng himos nagpadulong sa dira sa area para maghatag or magpakita sang suporta. Ti grabe kung ikaw ang partaker kay 5 araw, grabe sa hindi mo ma-explain eh, kung ano ang imo nga mabatsyagan tungod niya sa suporta nga ginhatag nila sa inyo kay 5 araw. Teka ina, pag-ina at duwa kabilog ni ang coaster sang WVSU ang mga takers ara sa sulod gin-open gid nila ang bintana sang coaster para ti syempre ano man eh kumbaga i-appreciate bala ang pagsuporta nga ginapakita sa mga law students sang West Visayas sa ila kay 5 Aron. Same man no sa Sanag si Pio kag sa iban nga mga bulutuan kay 5 Aron.
0: Yes, kay kay 5 Karen kay to hindi man sila maglayo kay kay 5 Karen may ara nga mga taga West kag graduate dira tapos sa Sipio nga nag-eskwela may ara man nga taga Sipio nga nag-graduate sa Sipio nag-eskwela sa College of Law sa West Visayas State University at the same time sa San Agman no pero duwa ay nagalayo White Liwan Yapon kay 5 Karen waswa si Pio hanot taga West Bulahan ka sa Agustin Law kay kay 5 Karen tiaton kay kay 5 Karen tinakita mo ng lala mo nga pa kuno-kuno bugado. Kay K5 Karen mo ato di kaloyan lang no. Tuka nami nag-eskwela bla kay K5 Karen.
3: Oh, ikamatian ta bla kay K5. Kung ikaw mamate as in maano kag gidya mo do inablang matyagan mo bla do ikaw ang gina tiran lang ang K5 Aron na nami sa feeling. Pamatian ta bala ang cheers ni sang West Visayas State University K5 Aron.
0: Okay, giraplastar ang clip or video sa sitwasyon sa Central Philippine University, mga ka-K5.
3: Ang amo na siya iya na ka ano no ka west kag sang Sanag. Maling araw sa babaw gid wala king 5 aron sa Senaton ang 30 plus seconds. Amo na siya ang iya gid ka west pamatian ta bala.
0: Sige.

0: Tapos sa ila, ko na nga ipamati, 5 aron, iya ka UP. Ang mga nag-cheer sa ila, hindi mga taga-UP, pero ang naglabay, mga taga-UP, tinira mo makitaan, wala kay 5 aron. Nga, bisan diin ka man yung eskwilahan, pero ang ilang, ang suporta nila bala sa isa kag-isa, kaya ti siyempre, balaan nila eh, kung ano ang kabudlay or ang pagpanikasog man sa isa ka-estudyante para malampuwasan no, ang ila yung pag-eskwela sa abogasya kay 5 aron. Pamatian ta ang pag-cheer sa iban yung mga law students sa mga UP bar takers. Aron ang amo na siya no, mga nagasinggit to, mga taga Sanag, mga taga West, kag mga taga Cipio, ginatsiran nila ang paglabay sa mga UP bar takers nga pasulod na gid mismo dito ya sa may Central Philippine University K5 aron.
1: Gani ka K5 karon karami pabatian kag dumaluha ka tears of joy bangod sa suporta cheering sa mga estudyante bisan nga ti ini kabuhalin sa same nga school pero ting suporta ang kagway na kay sinuya aya amo nang pinakadabe sa tanan kay ti kanami sa pag-organize kanami ini sang pagplastar sa mga estudyante pag idukar man sa ilang mga professor man eh kag sang ilang mga seniors no especially kay K5 guarantee kabay pa no. Saan no pataton niya K5 Karen man?
0: Oo, sa tamang panahon ko no. Sa chimpo nga ginlaan sa Ginoo.
1: Ganiway pa man tani mga subang, pero ti basi pa man. Sino to, Ega? No? K5 Karen?
0: Di karon sa hapon, magabalik ni ang iban nga mga, or tanan sila, no? K5 aron dito sa area para i-ano naman na, sugatao naman ni ang pagwa sa mga bar takers na ito. Tiyan mo itong blase na mention mo nga, wala siyang sinuya ay K5 aron. Di law, ay mana, law student ka gani? Pagkatapos. Ano bala, mapabati-bati ka tuwi mo ya, or sa social media, K5 aron. Law, ay mana, ilan alan taon or batsagon nga law student ka tapos may amo ka na yung pamatasan. So dapat be professional. K5 aron. Tapos, tingara dito.
1: Isa pa dito K5 Karen nang pinakada best ni humanin sa pagka-estudyante kag ti kaloyan makaabogado sila. Ang pinakada best gani may isa ko ka instructor ka K5 Karen nga nagsiling. Nya siling nya class ako gapati sa inyo. Kay ti may instructor kita K5 Karen sa international o kon sa public international law ka K5 Karen na siling niya kakabay pa class maga kon magabugado kamo sa ulihi hindi nyo paggatasan ang inyo nga mga kliyente para sa bagay o kon sa kwarta ka K5 Karen no na touch ka bala ka K5 Karen kay makita mo ni sa mga dedikado nga mga managkuha subong sang exam ka K5 Karen may point siya kag ustoman no kay ti kapigado nang K5 Karen no.
0: Correct.
1: Gani, sige, K5 Karen, ti bantayan ta pagid no ang iban pagid mga sitwasyon hanang kwadri sa bar examination subong nga adlaw. K5 Karen, maraming salamat kid sa imong situational report.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofemex sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol sa K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Good morning kay Ma'am Rosie o kon kay Ma'am Rose Marie Cabarles kay kay Sir Donito Sumbong kay Ma'am Bing Space J shout out kay Edna Sumbong para kay Baldosa Zone 3 Sumbong Family nagapamati gyud sa mga taga Barangay Baldosa. Good morning. Good morning man sa aton yung mga overseas Filipino workers nga nagatutok man sa aton mga ka K5. This time sa ilo kita sa aton yung mga headlines. 1.4 billion pesos nga balor sang bulong nga nag-expired ginlubong na lang sang DOH. ang ina nga mga balita o kon ang headline ginadulongin sang kaluan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Aton mga kabinan pagkaistoryahan ining sos ang balor sang ginapahayag nag-expired nga bulong yara sa 1.4 billion pesos. Hindi thousands of pesos, hindi millions of pesos, kundi billions of pesos, mga ka-K5. Ano kasakit pamatian nga nag-expired lang kagin lubong nga wala na sang balor, mga ka-K5? Hindi na mapuslan kay expired na. Billions of pesos. Oh? Ang ining impormasyon, mga kabyanan, base sa gin-conduct ng Senate Committee hearing kay si Senator Raffy Tulfo, mga kabyanan, ang Committee on Finance, no? Gina-deliberate niya sini. Gina-diskusunan niya sini. Nag-conduct siya, no? Sang maid-id nga mga question, mga palamangkutanon sa taga DOH, mga ka-K5. Actually, natabo ni ang committee hearing sa nagapamati sa tonsong Setyembre 4 sa mga tuig. Ah? Ginpakita ang laragway nga ginap ni Senator Raffy Tulfo sa Senado, no? O kon sa tion sa inging kandak sining hearing, kag ginapakita naton sa screen sa Facebook page nato ng K5 News FM Iloilo 88.7, mga ka-K5, no? Makitaan ang mga karton nga nagatambak, nagatinumpok. Basiguro mo na ningin compost pit ni, no? Iningin pang hukay na nablang dako-dako ni siguro nga buho ni. Kag-ara, makita na mga karton. Ang marang ginapahayag, ginatumod, nga mga expired, nga mga bulong, mga ka-K5. Ara, ginabakho, may picture, oh. Sus patawara. Kung sa rin makita ni sa hitsura ni Senator Tulfo, kag saya nga tuno ni akig siya. O akig siya tungod nga ang bilyon nga balor sa mga bulong ni ginpang lubong lang nga wala sang balor, wala mapuslan sang publiko nga adlaw-adlaw may nagapakitlooy nga mga pigado, mga kubos nga harusun nga makabaton sang paracetamol. Harusun niya makabaton siyang mga common nga mga bulong na kinalano nila sa tion, no? Nga sila ang may ginabatsag, mga kabyanan. Tapos sa muna ni mabatian sang publiko nga bilyon nga balor sang bulong ginpang lubong ng sos. Tama na ang sitwasyon. Ginbatikos ni Tulfo ang DOH nga ti kada tuwig-tuwig na lang ni mga kabyanan na may galabot sa milyon ka pesos, tub-tub sa bilyon ka pesos nga balor sang bulong nga gakauyang lang kagakalabot sa expiration date, mga ka-K5, no? Gintawag niya sinigani nga isa kadako nga scam. Tungod sa tani na muna na sirinta, mapuslan kung tani sa publiko ang ining bulong, mapuslan sa pigado. Oh, kung masilinta nga pigado kas pamatsag mo, tanaw ka sa likod mo, sa dalo mo, may ara pagid sang tawo nga mas pigado sa aton. Amo nang ginapunto sang senador kag isa pa sa aton man kay ti do makatilingel pamatian, mga kabyanan. O kamatas kasi na nga ang mga buisit ning taga DOH ni ining sistema bla kung kisa nila oh kada mo kun gap pala na uglan ni sila sa ilang mga opisina ining mga matag-as ka mga opisyal kagnalan tawning sitwasyon sa kutob sa mga kabaranggayan, kutob sa mga kapotok-potokan sang bukid nga may ara sang barangay, kutob sa mga tawo nga mga pigado nga harason kakaon, kag harason nga makabakal sang bulong. Maintindihan nila ni? Kag ara sila sa posisyon kung tani mga kabyanan nga makapareforma sang ilang sistema nga arab lang bagkwa sang bulong, tigaan sila sang budget ni sang gobyerno, makapyokyor, makabiding, kagkun makakwa sang kwarta, mabakabakal sang bulong, insigida, pangatag yun la. No, hindi nga labutan pa sang tinuig-tuig, maglabot naman sa expiration date sang bulong, sus patawara, kag hindi makalabot sa mga pumuluyo ng mga pigado, tinantawag ka ka-expire naman yung resulta sa pagkauyaya sang sistema sang taga-DOH. Oh? Hindi ni sila kabatyag sang kapigadohon tungod nga may kwarta niyang nagapulolongko sa DOH da. Oh, waay man nila yang nga may tahog na nga hindi kabakal sang bulong. Mga wakal lang kisa ko nila, kuno nila, nga tiyo mo na, kaluluoy ang publiko, kay ti hindi kasarang magbakal sang bulong. May mga programa sila nga ti makalabot gyud pigado may mga bulong nga libre pero nang tawa nyo ni ah kalabot ni publiko kay nag-expired ni ah suno ni sa DOH Undersecretary Gloria Balbao ang ugat ni ko sa problema ang nasiling niya depekto sa sistema sang ahensya, humalin ko na sa pagplano or forecasting, pagbakal, procurement, pakadto sa supply chain, kag sa delivery sa mga local nga health centers, mga ka-K5. No? Sa point naman nga wala o kung wala ginpabalik, wala ginbalik sa manufacturer, gin po na bagi ni Senator Tolfo. Ah, ti isa ni nga dami, jaman man na. Sakit kon mamangkot. May punto kon mamangkot na siling niya. Ah, ti pinuna ni Tolfo nga ti duka nga ibla sa nga binutig ang DOH. Tungod, wala gin man ni ginabalik ko no ang mga gabulong sa mga manufacturer para ma hislan kong tani, ibla sa bago, ang ma-expired na, kundi ginapabayaan na kuno nila nga magkaladunot, magkala-expired, kagipang haboy na lang. Oh, para kunuya kay Raffy Tolfo, kay Senator Raffy Tolfo, hungod kunuya nga ginapabayaan siyang taga-DOH nga magkala-expired ni, magkaladunot, kagipang haboy na lang. Oh, why kuno nila niya ginapamalik? Oh, kag isa pa, ang statement kuno siyang taga-DOH, nagabinoteg ko ng mga kabyanan. Senador mismo naghambal na. Oh. Tiya mo na ganing na siling naton. Samtang bilyon-bilyon ng mga bulong ang nagakanugon. Kaginalubong na lang. Ginhatagan yun isang igtulupangod sang Senado. Nga madamo pa kuno sang o kung madamo pa sang lokal nga mga health centers kag mga pigado ka mga Pilipino ang nagasinggitan kag nagapabutyag sang puwerte kakulang sang mga bulong. Madamo mga kabinan sang nagakapatay ka wala malang gani kakabaton sa mga libre nga medical nga supply din sa gobyerno. Tapos mo pa rin mabatian mo kag makalangot sa balatsagon mo siyempre nga ang kwarta na hindi niya rin, I mean, ang kwarta nga ginabakal o kon nga pyokyor sang taga DOH ni hindi ni halin sa ilang mga bulsa kundi halin ni sa bulsa sang publiko buwis mo buwis ko buwis daton tanan ang kwarta nga ginagamit sa pambakal sang mga bulong para magtupa sa deserving o kon sa mga pigado naton yung mga kauturan nga dapat matagan sa sining serbisyo medikal kag mga bulong. Muna tani, o galing ining mga tonto ni ila ba lang ginanon nila naman? No? Ginabasol nila iya sa sistema di nga nabuking na ni Senador Raffy Tulfo nga tinaga binutig ng taga DOH ko no? Yung tawabla ka, batas ni sila. Amo ning mabudlay sa ila. No? Kag isa ka pamangkot pagid. Nga nag expired lang ang bulong sa bodega samtang ti iban nga mga kauturan naton nga nagapakitlooy sa mga ospital. Iban ti nagapakitlooy sa lokal nga mga health centers naton. No? Ano gid lang kabudlay mag deliver a bisang bulong oh alin sa central office nila oh no black kabudlay mag deliver sa mga bulong pakadto sa mga tagsa-tagsa ka mga putok-putokan sa mga lugar sa Pilipinas oh kadamo sang mga tawo nga ginawa ka pangita sang kwarta kagagod ya makabakal sang bulong pero ti without knowing nga may ara sa mga libre ka mga bulong sa ilang mga lokal nga mga centers no ibanti although nga bilyon-bilyoning mga pondo sa DOH ni iban yung mga kultura nato may balong may mga libre bulong sa lokal naton nga mga health centers ibanti kulang man sa pagidukar abi nga kuntani dra na sa barangay magahali na mga dapat nga malungong sa mga kultura naton mga impormasyon sa ikaw nawas nila nga may mga libre nga mga serbisyo dra sa gobyerno wala man sang may nagapa-edukar sa ila kag iban pa kay ti kon nagaululog yon pag ini kontani ang mga barangay official ni nga isa kontani sa may sarang nga makapa edukar sa mga pumuluyo ay ti mayari kita diri libre nga mga bulong kaangay sina kag ti kung kisa may ara man nya mga kabyanan nga nagaplangayo nga makautura naton sa ilang mga lokal nga mga health centers o galing wala sa mga available iban nga mga bulong nga ginapangita nila hindi tama na kisa mabattle kiti siyempre mo na gani ang ginatulod gani ito sa central office ni sa nga DOH among sistema ay sosto kay ya kami dablan na booking na kamo anong sistema ang pagkatama yung black ang pagkabuti gojo siling pa ni Senator Raffy Tulfo o oh? Siling padre ni Sir Raffy Tulfo sa punto kay na ngang sistema sa pagbakal, may scam. O kung may scam bala sa procurement sang mga bulong. Amo na si ni Sir Raffy Tulfo, nga ako no, bakal lang nga bakal. Ang ngayon, sabisan pa nga ti, hindi naman ni, hindi manila kaya ngay panghatag gila yun. Oh, hindi mahatag in sigida. Napahayag pagidari nga kuno may gina-income nga komisyon kada may bidding kaga procurement mga ka-K5. Bakal nga bakal para may kickback tapos kung malubok magkaladunot magkala-expired hindi pang haboy lang kagipang lubong ni. No? Amuniguro nga siling ni Sir Raffy Tulfo, nga amuniguro nga hindi ko na pagbalik sa manufacturer para ma-islanti mo na, bakal na lang nga bakal. Amunigali kong tani, nga point siyang senador, nga pwede nigali ipamalik kon napit ta mag-expire agod nga ti maislan. Ha? Amo ning diskarte guro sa mga tonton eh. Kung hindi mo boss ni, kag ti malapit na lang mag-expire, di kag mag-expire, kag ti hindi mabalik sa manufacturer ni. Amalay natin, basi kon may mga privileges siyang gobyerno sa pag-procure, basi kon may mga may terms and agreement sila once ka mag-expire nyo, pwede nyo na sir mabailuhan. O, doon muna sinabla. Nung galing, basi, di labalaban, di ginapabayaan, kag ginapalubok na ni sa ano ni. O, isang taga DOH ni mga ka-K5. Ang tawa nyo, bla? Ano naman ikaroon ng epekto sa ikayong lawas sa mga publiko ni? Oh? Ang paglubong sang kemikal kag bulong sa duta, may posibilidad pag hindi nga may dalas ang marain nga balatian sa aton nga ikayong lawas. Kag sa ato niya palibot sa mga residente na nga malapit sa ginubnganda sa mga bulong. No? Amo nang mabudlay. No? Delikado ni. No? Kung maglubong ka na sa mga bulong ni, expired, may nagkutani ko na rin sa pinakalayo lang lugar. Okay, good morning kay nilangged no, Mang Tamyo Tanay. Good morning kay Mama Aileen Gipolya Guarez. Kay Ma'am Beth Edarlilia. Amo na gapagadugang Pordo yan Pilipinas kay may magamit saktong kwarta sang kaban kada ko utang natong sponsor mo na gani. Ano nang sila no? Abi mo ara sa flood control project ang corruption. Kala mo ah, no? Basta may bidding, basta may procurement, ah, bawara ginada. Hindi nam dula da mga ka-K5 ah. No? Lang tawa nyo, hindi lang ni kwarta ang ginahaboy tadi mga ka-K5. No? Kung may ginalubong kita nga mga kaangaysin nga mga bulong, expired, nga chemical nga mga delikado, hindi lang ni kwarta ang ginahaboy diri. Kundi ang pagkapeligroso man siyempre sa aton nga palibot, kahit yung mga kemikal ni, base diri sa pagpanalausaw naton, ang kemikal halin sa mga expired nga bulong, pwede nga magsimpon sa tubig nga mga malimpyo o kung sa bukal nga ginainom sa mga residente. Oh. Kung may mga amo naman nga mga senaryo nga sitwasyon na BTB water poisoning ni Guadya. Oh. Kaya di kung ilubong mo ni sa mga uma-uma, di kalabanan sa mga uma-uma nang nakuhaan sa mga kuturo nato ni mga pigado man, ang source ng water nila, di amo ni ang iban, bukal, busay, o sa lupa, bumba, abi, makontaminar ang tubig sini. Kumaga mo naman ang sitwasyon, may magkalabalatian naman halin sa mga bulong nga expired nga nagkemikal mga ka-K5, sinong manabat naman sila? Why lang? O, oh, pabayaan naman? Oh. Ang problema sa Pilipinas, daw gadugay, why siyang iban may ara sa mga solusyon, why takbalok kung matuntuhod yung mga solusyon o kung pakitang taos publiko. May mga problema, gadugang, may kitakbalok kung saan matapos ni. Oh. Ang pigado, nagapigado ang manggaranon nga nagamanggaranon sa Gyapon. Kabudlay mangin pigado. Oh, kung may chance ni nga mag... may chance ni nga maglangaw, tama langaw, nating lupad-lupad mo. O, oh, ka T5 Paul. Anyway, noti mo na ang panawagan kung tani naton mo ng sine bilang tingog sa publiko nga ti hindi niya bastanteng palusot nga ining system problem. Hindi niya masiling nang gayon nga system problem mga ka-K5 nga gamiton bilang palusot. Dapat siniya may makasuhan, may masuspende, kag may mapriso tungod sa mga pulong nga 1.4 billion pesos nga ginpanglubong mga ka-K5. Hindi niya dapat magpabayaan ng okay lang. Sige lang, kahit ano mo, expired. By the, no? Move on ta. Ay, sus, din niya pwede. Dapat may masabat, may mamayad, kag may mapreso ni ang ining mga yun ipatula ni kag dapat kung may mapresong kang ilang nga mga sentensya ni reclusion perpetua. Ah? Suspended ang or forfeited ng ilang nga mga benefits na hindi na sila ka-ubrali what's gobyerno. Tanan nga ang mga rights ni, no? Ang mga benepisyo, dahil pang-cancel niya blataran-taran mga ka-K5, wala siya blakpaon, mga sweldoya, o kung ano, parang pinangabudlayan niya, pangbawion na sa gobyerno tungkol sa ginipang-ubra sinin sa publiko. O, makonwan, 4 million pesos ni. O, sino may ubra ni? Siyempre, tao nga rest DOH na, wala nga lang, manetaw taos dol-dol. O, pasugot ka mo na, ikaw mong pamangkoton, mga kabyanan, sa publiko nga nagpamati isa ton, pasugot ka mo, nga ang 1.4 billion pesos nga expired ga mga bulong, okay lang ba sa inyo nga wala sang may manabat, wala sang may mapreso, wala sang may masuspindi, wala sang may mapulta, o kung ang pinakadabes ganito mo na dapat may mapreso, mapasagot ka mo nga wala sang may mapreso o kung wala sang may manabat dire. Oh, kamo desisyon mga kabyanan, kamo husgar sa taga DOH ni nga kadamo sang mga publiko naton mabatian ta kis sir why gid sang bisan nga doxycycline nang pang bulong sa leptospirosis why gid sir why gid pang bulong sa high blood si barangay why gid to away gid to stock why gid kami nagaan. Hindi kita kabatas nga makabati sina. Sa adlaw-adlaw nato niya pagtrabaho. Sa adlaw-adlaw nato niya paglibot. Amo na kunkis ang mga kalabanan nga mga problema hingyo sang mga pigado nato niya mga kuturan nga kundani libre ini. Kisa mapatyan ta, ibang gabakal pa ganiya-gani sa mga drugstore? Gabakal pa niya sa drugstore? Iba na gaman tinirin siyang generic na kung tani, may ari niya sa barangay. Hindi na ni tani niya magasto ang mga pumuluyo para nga magbakal sa ilang nga mga kinalanong nga mga bulong. No? Dugangan pag ini isang DOH ni nga pagkatangkuloy, dugangan man sa pagkatangkuloy sa mga barangay official, hindi tanana, may mga barangay officials manabi nga ginapolitika ang kutob sa mga pumuluyo niya nga kung hindi botante sa kamuning kolor, wala ni naginahatagan sa mga benepisyo sa barangay. Kabalo kita nga may mga may ara sa barangay da nga o kung tanan niya mga barangay. May ara ina stocks sa mga bulong nga kung sa diin may mga residente sila nga mga botante dira o kung indigent nila nga mga pumuluyo, mga pigado nga deserving nga hatagan sang bulong once nga mangayo sang bulig sa ila. Wala nila ginhatagan kay hindi gyani nila mapuslan bilang botante. Bala mo munang ginapanurture, ginainculcate sa utok sa mga kapitan, kagawad ni mga wala pulos ang mga bilay ni bird nga mga barangay official ni nagpulolongko para nga magpapit niya siyang politiko ning mga animal nila ni. Ginadalok nilang mga serbisyo sang barangay kay tungod hindi nila mapuslan ang nagapangayo sa ila. O? Ginadalok nila kay hindi mapuslan nga butante. kay tungod sa iban nagasuporta. Di ano karon kun sa iban siya gasuporta? Ang inyong leadership dira kay naga-reflect na sa inyo. That's why nga hindi sa inyo ang taho. Even though nga amuna ang gusto sa inyo nga residente, respetuhon nyo inay na bilang tao, respetuhon nyo bilang residente nyo da, kag because nga kamo ang inpili sa majority sa inyo nga residente, dra, nga nangin leader sa barangay, at agad nyo, hindi kamo magsagad ka dinalok, dapat kung magdinalok kamo dati, dapat sinyo pagkilatan na lang kamo ng mga sapat kamo. Oh? Kung ako may dala kilat, kung ako gabit-bit kilat, yung kilatan ko, klala ko, ginwa, akron, masala. Relax yung takakipa, baro na. Doon ka na, may iblas ang kilala, tada, mga takaban, mga kabalan, pagkabot sa mga serbisyo, binipiso sa barangay, ang inapili nila, ang ilalang ang mga kilala, lapit sa luwag, ang ibanto ng mga pigado, ay nila ginapang hatagan eh. Dugangan ang adaan sa korupsyon sa central office sa gobyerno. Dugangan pag inisang barangay man hindi man magpaperdi sa pagkadahak-dahak sa beneficyo. Te ang pigado, ti pigado man sa Gyapon. Kung hindi ka maningwa, patay ka na sa gutom eh. Oh, patay ka na kung huwag kaya sa kwarta. Wala mong iba ni iba niya ka mga kilalata, mga barangay official. Kaya iba niya tiara sa pwesto ni Subong. Mga way ni sa Espiritu Santo. Mga way niya sa mga emosyon. O, oh, kaugalingon lang. Kag mga kilala lang nila ni Ina. Ginapaslabi. Sige lang. Okay, ti magbaylo eleksyon. Mag-eleksyon eh. Ipatilaw naman sa ila ang matamis nga hindi na kuya si Mukap. Salamat kay kinamit naman pamaos mo. Ako hindi lang. Ah, masalang. Mga kakay-five, dali lagyan doon kanami pakuntanin na magstorya sa inyo. Kay tip kanami sang kanami pabla magstorya kay Domingo nga daw. Galing, nangakulapos na nga ton nga tiyempo. Mangtamyo lang kita na niya. No? Kaya mo nang masakit-sakit na ton yung mga balita. Ang impormasyon na rin to sa may central office o kung sa national government, sa Senado, 1.4 billion pesos nga balor sang bulong nga nag-expired kag ginubong lang niya sang mga wala huya. Ninantawa niyo, bla. Ah, nilagay din dito makita ang namang tamyo kita na yan. Tis ka na magbabay sa inyo. Ba Diyos ko patawara. Okay, sa nagapamati sa ton, good morning, dra, sa kay Kap Alan Aurelio, nagatutokid sa aton. Good morning, kay Kagawad Clark Catalan, sa barangay Katilingba na Molo, mga ka-K5. Okay, mang tamyo kita na sa kudob, nagapamati sa aton. Good morning, kay Sir Danonito Sumbong, nasakit ko mamangkot si Putol pero apa sa flood control scandal. Wala tingog. Gamo na gani, sir. Hindi mo blama tsindihan. Doon may ginadampigan, bla. Hindi may managani. Kaya hindi ginapang, at least may mabalaan pakitang mga impormasyon sa ila. Ang malain ang gina, kay Sir SB Way, ang ubaon tanin sa ila, sir. Dapat sila ni Pasabton. Pasabton sang mga reklamo kon matuod ni kagdi kon makita ni nga may makamalamalan pang file ni sila kaso hindi niya pagpabulag-bulagan kag pagbabungol-bungula ng mga reklamo against sila ni oh makon mo 1.4 billion pesos nga balor sang bulong nag-expire kag gin lubong lang sa lupa ti ano kasakit ano kalaw ay pamatian daw ginakumos ay mo tagipusoon nga kisa makasiling ka na lang kung ako may kwarta binilyon be bako na naman bakalis pumuluyo sa Pilipinas kakutob sa mga pigado. Good morning kay Ma'am Eileen Guarez nagalantaw sa Galan Pavia kay Beth Idarlilia dra sa may Kalinog, sa Lumihanya. Good morning kay Ma'am MZ Hermano, nagarantaw gid ng kopotya kay boss niya, kay MZ Kilipalim, kapamati gid sa La Paz, nagranha ka K5, ano? Good morning man kay Tristan Wyatt Gulay. Sir, good morning kay Ma'am Bebeng Vivian Pagtulona, nagatutok gid sa aton. Kay Ma'am M, sige, oh, sa aton yung mga gwardya da sa Western Institute of Technology. Good morning. Kay Ma'am Beng Space J, kay Ma'am Jane M. Demet, kay Sir Richard Gika, no? Shout out lang kami di sa Days Hotel Kitchen Warriors. Pero may good kami di ka pamati. God bless, sir. Ano, sa may radyo, kamura, sir, din kamuga pamati. No? Masin makachimpo, makadala kita radyo sa inyo da. No? Kutob sa luyag pamati sa aton. Dahil antas ang radyo. Oh? Basta radyo, K5 News FM. Oh, mga ka-K5. Kay Beth, idara Lilia, na umul-umul. Giti, paano hindi kaya maumul-umul, mga ka-K5? Kay ti, mako naman 0.4 billion pesos, nga kita di mismo ari sa dalom sa ground gid, kita nagalibot, kita mismo nakabati sa mga hinaing reklamo si kalain sang buot sa mga publikong hindi matagan kisa sa mga ayuda, mga bulong, kay ti siyempre ginapolitika ni sa mga kralat na mga barangay official ni mga ulaw, mga ano man, tang kuloy. May kita sa nagatira sa ilang personal, nagatira kita the way sila ka mag pamuno sila nga barangay. Na way makitalabot ko nung ara sa ilang personal dang aton ang kung paano sila mag pamuno ang ano ang leadership nila sa ilang barangay.

0: nga elected dokon kamo man mismo nga mga senador kamo kag mga kongresista, once ka may mapamatud-an sa inyo pasar kamo da sing lagi, nga once ka may mapamatud-an nga mga politiko, appointed elected officials, appointed officials, either elected public officials, mapamatud-an nga nangurakot kamo, pangtirohon kamo sa tubag sa publiko, i-headshot kamo bla. Oh. Gamiton si inyo AK-47. Oh, pangtirohon kamo una ratatatatatatatatamon kamo na bla. Oh, K-5 Paul. Kon may politiko binga mapamatud-an nga nangawat, public appointed public official, kag elected public official, ratraton sang AK-47 ratatatatatatat karon. Arrat! Karun, ni si John Kapulot, si Aaron. Pratatatatatatat! Namun ka muna, Amla. Araya, pagtiro, si Mawas, ang ka diyon, o? Namun, umol ka ba? Tanan, kapitan, kagawad! Kung mapamatudan lang, kung may layi lang, dapat ni pang firing squad, ni pang tirohon, ni headshot, na manok ka. Oh, si Jose Rizal, sa muna, din pang tiro sa Espanyol nga ti nagasinggita, nagakomentaryo sa sang pagpamuno sa mga Espanyol. Basi, bla, kita ka, kita tirohon, di blao. Nakalayo lang. Kung ato, nosto man, ang point na naton, kung ano ka lala ang ginhimo nila, amo man na dapat kalala ang sintensya sa ila. Tanawa, bulong, 1.4 billion pesos, no? Kada mo sa nagapangayo sa bulong pero iwa isa sang may matag. Sige lang, mga ka-K5, ginang pangamuyo, ginaton nga kutob sa maabot naton nga birthday sa September 21, ang wish naton magkalamatay ang kutob sang kawatan sa barangay, kagawatan sa kongreso, sa senado, kag kung tanan niya kawatan niya mga politiko magkalamatay, pero skim ni wish ni Ma'am Cara David. Okay. Sige, sa nagpamati sa aton na nagkakulapos na kita ang siyempo, sa pangalan na nang sa nga aton nga bukos kapuwersa ang K5 News Philippines. Ito naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
1: TDX 500
2: garantisado,
1: epektibo,
2: aramis mo. TDX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants ka nga